0: Yo, ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa, diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita.
1: Delita po ito ng mga aklan po.
2: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee?
1: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
2: Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
5: With heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Thunder FM again, the Auto City, 93.7 Thunder FM. We'll get on every 13 minutes at 8 o'clock. Then study of a great for you with Greeny. Hey! That's what's brought to you by Big Shot Hot Dog, Bigati Salasa, Swag Sabulsa. Last hour na the program, sweetheart.
1: Makulimlim talaga, no? Yung ating paligid, ano? Mukhang magiging bugnaw ang ating araw na Miyerkules. Ganun lang naman yun eh. Pag makulimle, walang haring araw, hili init kayo. Bugnaw. Pero sana yung paligid lang ang bugnaw. Sana yung pakiramdam lang natin. Diba? Walay singhot. Sana yun lang ang bugnaw, ano? Yung paligid lamang, hindi yung nararamdaman at relasyon ninyo ang mubugnaw. Ayaw in town. O, matagal ng bugnaw, hindi na mamainit yung relasyon. Talagang panahon na lang, Jason Steele, panahon na lang dyan ang init. Ang among relasyon, wala na dyan. Wala na ganay, tanday-tanday. Ganun talaga, tanggapin mo na ang katotohanan ng kasing lamig na siya ng yelo. Hindi lang siya, kundi pati ang nararamdaman niya. Tanawar ko na yung partner, be. Sabi mo sa kanya, sa... Ikaw na ang giingon ni Jason. Magandang umaga po sa last hour natin. I-shoutout natin yung mga passenger daw na si Deligaya De Leon, ang mga guwapa, ilabi na manager going to airport. Sino ito? Sino ikaw? Si ano ba to? Si HBG yata natin to eh. Yung mga passenger daw niya na si Deligaya De Leon, huwag ang guwapa, ilabi na si manager going to airport ngayon. Teka, tingnan natin to kung sino to. Si Jerry yata to. HBG Jerry, kung saan nagkakamali. Yeah, magandang umaga sa'yo. From Barra to Bulwar Road, heavy traffic po. Registry taxi, plate number Kai 4408. Si Alexander Israel. Magandang umaga sa'yo, Alexander Israel. Maraming salamat sa update mo. Kita nyo naman ha, may mga volunteers na tayo. O yung mga taxi dyan, pwede nga nyo rin gawin yan. Okay? I-note ko nga ito, si Alexander Israel. Mga nagbibigay sa atin ng update kung nasaan sila. O, magandang umaga! Yan, amping kanunay ha, Alexander Israel. Ito na yung magandang umaga. Sabi niya, kabugnaw, shoutout sa ako mga kinakusgan na si Ate Carla, si Ma'am Amy Olaer. Mga sweetheart na lang, yun na lang gamitin natin. Sa ating mga sweetheart, yan, na sina Ate Carla, kay Mama Amy Olaer, o sa ako mga kids on the way sa school, a Sharky Boy, Elsa Girl, and Kuya Jire, galing kay Monsor G. Yan, maraming salamat po, Michael Jude Sabido ng MNR Taxi, Makabalan, City of Altadoa. Good morning! Nagang salamat sa pagpaminaw ninyo. 15 minutes after 8, commercial break tayo sa Glenn. Babalik tayo with more. May buntag mga sweethearts.
2: Heart 92.7.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae

0: plano yung babae na wala siyang balak bakapan.
1: Dali 2.700 FM, Cagayan de Oro City. Dali 3.700 FM, Buginon. We got 32 minutes after 8 o'clock. Hey, Looney! Pala Isipan, that was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go! Sa sulit, 27 pesos SRP lang. Kaya di tayo nakakasiguro sa mga karelasyon natin eh, no? Oo. Lalo-lalo na kayo, ha? Lalo-lalo na yung mga wala pang napapatunayan sa isa't isa. Diba? Yung wala pang mga supling. Ano yung supling? Wala pang anak-anak, diba? Wala pa nag-hold sa isa't isa. Talagang, yan ba, nakakasiguro ka na? Tingnan mo nga yung pares mo. Tingnan mo nga, sabi mo nga sa kanila. Siguro na ba ako dito? Talagang sasamahan ba ako nito hanggang dulo? Mga ganun tipo, di ba? Ito si Jason Steele. Lagi puro pagdududa. Lagi tinuturuan kami magduda sa isa't isa. Hindi naman, ano lang, reality check. Diba, double check. Mas mabuti na yung sure kesa sa hindi sure. Grabe yung choices, ano? 33 minutes after 8 o'clock! Stay ka muna! Ito muna, alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada sa oras na ito.
2: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
1: HBG Noel ng Hardang Sinasalinya. HBG Noel, good morning.
3: Good morning, Jason Steer. Good morning, sweetheart. Sa yung mga dumadaan ng Agura Market Terminal, maluwag na maluwag yung kalsada natin sa buong palibot ng Agura Terminal. Lumabas tayo ng CM Recto going to Pimentel. Stop and go lang sa mga traffic light. Duman tayo ng Limkitkay. Papunta ang Kukul Market, maluwag na maluwag yung mga kalsada. Duman din na tayo ng Yakapin Street going to Pele Street, maluwag na maluwag. Stop and go sa mga traffic light, nasa Marcos Bridge po tayo ngayon.
1: Ayos, may pasayaro ka ba?
3: Isang malaking...
1: Pusa.
3: Pusa.
1: Mingaw. Sige, maraming salamat. Ingatan, mamaya-maya, meron na yan. Thank you. Ingatan, okay. Ingat sa pagpapaneho. Thank you sa yung report. HBG Noel, Combati Aranco ng Heart Taxi.
3: Yan ang latest na sitwasyon sa mga kasalang nadalang sa ngayon na pa si Heart Pasada Group Noel Combati Aranco ng Heart Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
2: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Heart 92.7.
4: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
5: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
6: In 5 meters, turn direct.
7: Ha? Asa ko no?
8: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
9: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
10: GCash. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dibitin!
2: This is Heart 92.7.
11: 92.7.
2: Heart, Cagayan de Oro. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. Get it on with the morning rush. Heart, morning drive. Heart, morning drive. Heart, morning drive.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Buginoan. You get 45 minutes after 8 o'clock. Time check brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. Isang magandang umaga po sa inyo lahat, mga sweethearts. Nasa huling mga minuto na tayo ng ating program on this very beautiful Wednesday. Teka muna, bago tayo mamigay ng mapremyo, i-shoutout muna natin ang mga sumusunod, ha. Magandang umaga sa Raptor Taxi, Ana Luvinza, Oktubre. Teka muna, nanalo to ka po na. Oo, Vincent Oktubre, nanalo ka ng bugas at saka groceries, ha. Pupunta ka dito. Alright, magdala ka ng iyong ID para mag-claim mo ang iyong papremyo. Lady M, all the way from Iquitos, Paul. Shoutout sa iyo. Maraming salamat sa iyong pakikinig. And hope you guys are feeling great this morning. Ha? Sa lahat ng mga sweethearts pa natin dyan, yung mga tipong wala lang, nag-aabang-abang ng swerte. Gusto mo ba ng swerte? Hindi naman basta-basta darating yan. Kailangan mo rin pagtrabahuhan. Pero minsan, meron din talaga mga taong, di ba? Meron din talaga taong tinadapuan ng swerte. And talking about swerte, ito na, baka ito na yung tamang moment para mas maging maswerte ka today. Mamibigay tayo ng bigas at grocery sa oras na ito. Ito na, alamin natin saan area tayo. Saan dropbox ay bubunot ang ating second winner. Ruleta! Select! Iyon! Oy, wait. Okay, sige, puntod. Aawatin pa yun. O, puntod tayo, puntod. Puro tayo sa dropbox ang puntod. Ang nakalagay ay D3. Puntod, ang pangalan ng nakadaog ng bugas mula D3 Puntod, Maria Elena Zapanta. Maria Elena Zapanta, congratulations, nakadaog kang bugas sa groceries. Ha? Magdala ka na ang iyong ID para mag-claim mo na ang iyong papremia. Right now, pwede ka na pumunta. Sumayin niyo ang ating The Prices Rise Overload. Ito po inihating sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. 8:47, on for a break. Magbabalik ba tayo with more? Stand by lang, mga sweethearts.
1: Heart 92.7.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: 92.700 FM, Cagayan de Oro City. 93.700 FM, Bukidnon. 3 minuto bago sumabit ang alas 9 ng umaga. Iabon natin sina Robinson, ano siya, Douglas pala, mga Robinson Boys. Yan, hindi ko mapag... mapagbintang ang pangalan yun. Grupo pala yun. Robinson Boys, Douglas, Normin Transco. Magandang umaga. Sir Jimmy Coloso, Normin Transco din ito. Daming Normin Transco na naka-Heart FM, ano? Oh, thank you so much po sa inyo, ha? At syempre pa, nagpapaalam na rin po ako. Abay, huwag niyong kalilimutan, i-follow ako sa aking Facebook page, ha? Ang aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Ayun, oh. That's a Jason Space Heart FM. Naku! Makita-kita tayo. Then maraming salamat at tabayan na si George. At syempre naman, ang ating mga love songs, kapiling din si Dr. Heart, ha? Hanggang alas 11 naman yan. That's, they're on until 11. That's from 9 o'clock until 11. Maraming salamat seeing you guys again this afternoon. Alas 3 hanggang alas 5 para sa aking rebound. Of course, my name is Jason Steele. Naniniwala sa kasabihang, huwag mong didiligan ang hindi mo halaman. At huwag na huwag mong titikman ang hindi mo ulam. Masuko ang silingan.
2: Heart FM plays the tune of the Christmas season.
1: Totoo naman, di ba? Masuko dyan ang silingan. Ay! Isang daang araw na lang bago magpasko. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Merry Christmas po sa inyong lahat, ha? Mga sweethearts, padayon lang sa pagpaminaw, walang bibitaw. Manatiling nangikinig na katutok. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko!

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Kinumpirma ng kampo ni Vice President Sara Duterte na natanggap na nila ang kautusan ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98 na naguutos sa pagpapatibay ng pagbasura sa kanilang motion for inhibition laban sa presiding judge. May kaugnay ito sa tatlong reklamong grave threat laban sa Vice Presidente na nagugat sa kanyang mga pahayag laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Attorney Paul Lawrence Lim, abogado ni Duterte, gagamitin nila ang lahat ng available legal remedies habang patuloy na susunod sa mga kautusan ng korte at sa sub-judice rule. Sa ilalim ng naturang rule, hindi maaaring talakayin sa publiko media ang merito na kasong nakabinbin sa korte upang mapanatili ang respeto sa proseso ng hudikatura. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Hey sweethearts, it's a good morning. Wow, we're already in the midweek. And just to give you a little overthinking, we second week na din ng Setyembre. Ano na, bilis naman. Mukhang magpapasko na bukas, ano? Well, you and I till 11 o'clock dito po sa programang Music from the Heart kasama si Dr. Heart and George. Kamusta naman ang mga sweethearts na nag-aabang sa mga love songs? Yeah, I know. Oh, back to school na. Busy-busy kaya naman eto kami to make you relax and chill. And pag-uusapan natin ay, oh, diba, mainit-init pa oh yung ating question of the heart. Kayo ba, sweethearts? Kaya nyo bang maging forever single? Yun ang ating question.
1: Ay, nakakalungkot. Alaga.
0: Good morning, Dr. Heart. Oh, yung ating tanong kasi, kaya mo bang maging forever single?
1: Uh-huh.
0: Oh, that's it also applies.
1: Pwede tatanong ko sa'yo.
0: Oh, ako?
1: Pwede bang itatanong ko sa'yo?
0: Pwede. Oh, kaya ko naman. Ako, kaya ko kasi I'm imagining myself being the rich tita. Rich cool tita.
1: Ay, ganun.
0: Diba? Oh,
1: galing naman.
0: Sana naman.
1: Rich tita na yun. Sana all.
0: Crossing my fingers. Pero, ayun na nga, Dr. Heart. Oh, mm-hmm. Kaya ba? Kaya niyo ba?
1: Kasi meron naman kasing iba na piniprefer nila to be single.
0: Correct.
1: Eh, masisisi ba natin sila? Eh, happy sila sa ganung sa estado.
0: Yes.
1: Diba?
0: So, siguro din, kabilang na din dyan yung mga naging nagkaranasan nila na hindi siguro naging masyadong maganda.
1: Pero masarap may kasama, ha?
0: Ay, oo naman. Totoo yan. Oh, masarap din yung naay may kahagan.
1: Ay, ngayon. Lalong-lalo na. Ganito weather natin
0: kaya
1: ngayon,
0: nga.
1: No? Oo.
0: Yung kada
1: ang
0: weather.
1: Ang sarap ng weather ngayon. Medyo
0: totoo.
1: Walang init, di ba?
0: Oo, malamig-lamig na madulum-dulum.
1: Oo. Tapos umuulan sa gabi.
0: Ay.
1: Tapos habang pumapatak yung ulan,
0: share kayo ng ano, ng blanket.
1: Diba? Ay, ingin naman. Asa, sige, pabot natin. Yung ating question of the heart ulit, George, para sa ating mga sweethearts.
0: Kaya nyo bang maging single forever?
1: Oh, pabot nyo sa amin, ha, yung inyong messages at inyong take. Ang inyong point of view dun sa ating question of the heart. Do text us dun sa ating text line. 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: Or kung naka-online ka, follow, like, and share, comment on our post or message us sa Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City.
1: Nako, pagdating ng panahon, hindi na kayo single, di ba? 9:17 ang ating oras. Here's Isa Siguera. Pagdating ng panahon, nako, may kasama ka na at may ka-holding hands ka na. You're in Heart FM 92.7.

0: Park, 92.7.
1: Sino po sila?
2: Seni Arcejo.
1: Taga saan po, nanay?
2: Bigan ni Locosor po.
1: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
2: Opo, kuya. Pati yung hipag ko. Rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
1: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
2: Mahimbing na pagtulog ko.
1: Wow.
2: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
5: With heart.
0: The best mix of music
4: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
6: Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Philos Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. Yes, you gotta believe that there's magic in love. Pero kaya nga bang maging forever single? Naku, ako ay half-hearted. Pero yeah, some realizations din really comes as the year and days goes by. George and Dr. Heart till 11 o'clock dito po sa programang Music from the Heart. We'll be bringing you yung mga love songs na magpapa-believe sa inyo again when it comes to love. Oo, papa, mag-ano tayo, let's magbalik loob tayo sa pag-ibig. Hindi man ganun ka kasaya every day, because love is just like an ordinary, no, not really ordinary, but it's just like life. Hindi every day Merry Christmas, pero masaya. That's the catch. Diba, Lady M? Sabi niya, para sa akin, Dr. Heart and George, kaya ko. Oh, kaya daw niya. Oh. Oh. Dalawang kapatid ng lola ko. Dalawang tita ko at dalawang kapatid ng lola ko. Ang forever single.
1: Uy, it runs in the blood, ha?
0: Oh, it runs in the blood. Hanggat wala na sila dito sa mundo, wala silang naging pares. Na parang their choice. Yata, marami ang nanligaw sa kanila, mas pili nilang maging forever single.
1: Mm-hmm.
0: And para sa akin, walang masama doon, Dr. Heart. Wala namang masama if you choose to be forever single, enjoy your company. Pero yun nga, sabi ko nga, minsan sa buhay may mga, alam mo yun, yung parang may mga realization, may mga hinahanap-hanap ka na oo, masaya ang kasama ang sarili, pero masaya din na may kasama ka na parehas kayo. Diba?
1: Yung iba kinoconsider nila George, lalo na pagdating dun sa katandaan na, diba?
0: Yes.
1: Na merong mag-aalaga sa'yo, merong, diba? Merong titingin sa'yo habang, yun na nga, ikaw ay nandun na at the peak of your life. No?
0: Yes. As we grow mature.
1: Pero yung pinaka-importante dyan, kung saan ka maligaya, diba? Saan ka masaya.
0: Correct. Ito, may mga comment tayo dun sa ating Facebook
1: post. Sige nga,
0: post.
1: Tingnan nga natin yung mga ito reaction.
0: Si Shanit Devo, Dr. Heart, sabi niya, ay Davo pala. Shanit Davo. Sabi niya, for me, hindi ko kaya.
1: Hindi ko kaya.
0: Kumanta.
1: Ito hindi naman, niya hindi kaya. Niya kaya. Oh, yan naman yung perspective niya, di ba? Ito naman mula kay Marifel de Quito Ahes. Sabi niya, good morning, Sweetie George and Dr. Heart. Yes po, if ever lang what's going to happen between me and my hubby, prepare akong maging single na forever. Kaya ang song na Starting Over Again. Sabi niya, I love you, Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Pahag, Ate Marifel. Thank you, ha.
1: Kasi naman ganun. Talaga, we really don't know what the future holds, di ba?
0: Yes.
1: Totoo. Kaya nga sinasabi natin lagi na magtira tayo ng pagmamahal dun sa ating sarili. Di ba?
0: Tama.
1: Kasi kung ano man ang mangyayari, ayun, kung ano man ang magiging choice mo sa buhay, ihanda ka na haharapin ito.
0: Ako, baka iniisip nila, pinipressure. Mm-mm. Ang buhay naman kasi, life is not a race. So kung single ka ngayon, kagaya ko. At ilang taon ka ng single.
1: Uh-huh.
0: There's nothing wrong of choosing that path. Huwag kang magmadali. Kasi kung magmamadali ka, baka lalo mahulog ka sa maling tao.
1: Actually, merong mga ganyang desisyon, no? Especially coming from those failed marriage, di ba?
0: Correct.
1: Yung mga ganon. Yung mga kapatid natin na ganyan, yung dinaanan nila sa buhay.
0: Yes.
1: Sinasabi nila, yung iba, sinasabi nila na I will just focus on my kids.
0: Yes.
1: Di ba? Ganun yung stand nila. Ayaw na nila uli na sinatatakot siguro sila na baka masaktan uli. At sabi mo nga, baka mahulog na naman sa maling tao.
0: Yes. Diba? Sabi nga ni Ray Damalao o Damaunao, sabi nyo. Si Ray to eh. Sabi niya, grabe po ng kanta ni Aiza Siguera pagdating ng panahon. Ow! Sabi niya, magpabilin gihapon tang lamion. Dili na ko kaya, sabi niya, na mahimong single forever. Uy, kay dili na mahimo nga wala tay kaibig. There is a saying, no man is an island. Correct. Oh. Santa Cruz, Village of Zone 8, Carmen. Tisha Eatery, gandang morning. And Mr. Ryder, hindi ka nakakalimutan ni Ryan. Oh, maraming pong salamat sa pakikinig. Ayan.
1: Ah, di ba? Ano kasi yun eh? Bale, dalawang meaning ang pwede nating ihalintulad dun sa kanta ni Isa Siguera.
0: Yes,
1: di ba?
0: Yes.
1: Pagdating ng panahon, eh may ka-holding hands na ako at may kakadal-kadal na ako.
0: Oh.
1: At pwede rin pagdating ng panahon, eh masaya ako na...
0: Ako lang.
1: Yes.
0: Sana yung pagdating ng panahon na yan ay... Ikakasaya mo.
1: Yun ang pinaka-importante.
0: Correct.
1: Chris Cuadra Paran, sabi niya, hello po, good morning. Yes, kaya ko po maging single. Mas okay ng single kaysa naa sa relasyon nga walay peace, walay respect, and genuine love. If the right person comes, then let it happen naturally.
0: Naturally. Very good. Gusto ko yan. Si Maricar Yabalaure naman, sa panahon nga ron, yes. Kung sanay kang independent person, yakang-yaka.
1: Yun. Yun yung keyword dyan. Strong independent person. Diba? Sige, babot din sa amin yung mga messages ninyo ha. Dun sa ating question of the heart. Yan po ang pinag-uusapan natin. Yan, napakagandang talakaya natin. Mas maganda pa to dun sa...
0: Ayun nga, yung inaabangan natin. Oh, dito na lang tayo, mag-relax na lang tayo.
1: Mas maganda ba itong usapin na ito kesa this is size na yan?
0: Nahilo nga din ako dyan. Basta.
1: Eh, batas na yan eh.
0: Correct.
1: Bakit kailangan pang baguhin?
0: Ay, sabi.
1: Sorry,
0: sorry.
1: Nakapitik tuloy ako.
0: Huwag kasi kayo mag-bend ng knees. Ben kayo ng knees eh.
1: Again, ang ating question of the heart.
0: Kaya mo bang maging single forever?
1: Ayan. Alam nyo na yung mga text lines natin. Text nyo na po at ganun din sa ating Facebook page. Nandiyan po yung ating Facebook post. Yung ating question of the heart. Makikita nyo po yan sa page ng Heart FM. 9:42, ating oras. Magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Heart. Dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7 This is Heart FM. Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
5: Like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh katuna. Sobra na to.
6: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
7: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
10: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
11: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
12: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
13: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
14: Heart FM lang, wala nay lain pa.
15: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
16: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
17: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
18: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
19: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
20: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
21: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
22: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
23: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. We got Leo, yung version ng Maging Sino Ka Man, originally sang by Ray Valera. Ang ganda. Makes you think na kahit talaga sino, basta't mahal mo, tanggap at tatanggapin mo yung mga imperfections, yung mga kakulangan niya, at higit sa lahat kung sino man talaga siya. Ah, diba? Ang ganda. Mm-hmm. kaya ba hindi mo kaya maging forever single? Kasi siyempre, kaya nga may puso tayo, George, nagmamahal tayo.
1: Buti na lang hindi ano, kasi binabago yan ng mga naghahanap pa.
0: Ay,
1: at umaasa.
0: Ano?
1: Alam mo na title?
0: Ano daw?
1: Maging Sino Na Lang.
0: Ay, maging sino. Mahal kita. Maging sino
1: na lang.
0: May ano, alam
1: basta,
0: mo ba?
1: Diba?
0: Oh, alam mo ba? Eto, nakita ko lang sa social media, Dr. Ano? Hart. May dasal yung mga babae sa bawat edad.
1: Ayun.
0: Ay, bawat ano, age range. From 15 to 25 years old. Uh-huh. Lord, ang dasal ko, sana matagpuan ko na si Dawan.
1: Aha. Uh-huh. Yan na, ano? Sana.
0: Sana. 25 to 35 years old. Lord, kanus aman.
1: Medyo natatagalan na ng konti.
0: Medyo na. Lord, waiting. Ganun.
1: Next.
0: 35 to 45. Lord, maging sino na lang.
1: Maging sino. Eh, ang tanong ko naman, anong stage ka ba na bilang dun?
0: Nandun ako sa... Lord, kanus ama?
1: Ay, pinapabata.
0: Hulaan niyo kung anong edad
1: niyo. Eh, ano naman talaga, di ba? Yun naman talaga sana ang hangad natin, di ba? Na meron tayong makasama sa habang buhay.
0: Oo, totoo naman. Ako, kung papalarin, no, na magkaroon ng... Alam mo yun, parang bukas naman tayo. Kung bukas ako na maging forever single, bakit naman hindi, no?
1: Mm-hmm.
0: Pero kung ang ano kasi dyan, Dr. Hart, hindi mo pwedeng kontrahin yung tadhana talaga.
1: Ay, oo.
0: Kung ibibigay.
1: Sabi nga ni isang texter natin kanina, di ba, si Nindig na maalala. Sabi niya, it will come naturally.
0: Yes, diba? Totoo. Mm-hmm.
1: Walang kasablay-sablayan.
0: Totoo.
1: Alam mo naman kasi, sinasabi ng kantang love moves in mysterious ways. Diba?
0: Yes.
1: At sinabi ni ng kanta natin tinugtog kanina, you've got to believe in magic.
0: Ayun. Ah, diba? Kasi alam mo, totoo yan ha, na kung minsan yung mga panahon na hindi mo inaakala, doon talaga nangyayari ang mga bagay na pinagdadasal mo.
1: Pero pag nakanta mo na yung lahat na yan, na mga kantang yan, maging sino na lang.
0: Hanggang dito na lang.
1: Wala pa rin, di ba?
0: No. Ako, wish ko naman na mahanap natin yung happy ending nating lahat. It's either to be with someone or to be with yourself. Hindi dati na lang mapanahon eh. Pero walang masama doon sa dalawa.
1: Ayan. Ito mula kay 5460, mula po sa ating text line. Sabi niya, good morning, Dr. Hart and Ma'am George. Lahat ng bagay dito sa balat ng lupa ay may advantage at ganun din ang disadvantage. Unahin natin ang advantage. Kapag nag-asawa ka at sa ka nagkaroon ng mga anak, ito ay gagabay sa iyong pagtanda. Yan yung sinasabi ko kanina. Sa madaling salita ay mayroon kang katuwang sa buhay hanggang sa iyong pagtanda. Ang disadvantage naman nito. kung ikaw lang mag-isa sa buhay, ay walang tutulong at gagabay sa iyong pagtanda. Shout out na lang daw sa Tanogan at ganun din sa Langga family from Altans ng Kugman.
0: Ganda, no? Inilatag niya yung dalawang sitwasyon. Hi sa Gales family, Mami Elaine, Tatay Nicolas, Sir Glenn, thank you sa inyong pakikinig sa Barangay 17, Burgos, Del Pilar.
1: Yeah.
0: Ito may, ano lang, may in addition.
1: Uh-huh.
0: Si Lady M.
1: Si Lady M.
0: Oh, sabi niya, Dr. Hart, para sa aking sarili, gusto ko ang may ka-partner but laging pumapasok sa aking isipan. Ang maraming what if. Ayan, magagaya ako sa mga tita at kapatid ng lola ko kahit mahirap. Tatanggapin ko na lang maluwag kung yun ang kapalaran ko. Kahit
1: ayaw ko.
0: Ayaw niya.
1: Oh. Ay, naku.
0: Diba?
1: Nanghirap kontrahin ang tadhana. Diba?
0: Totoo.
1: May mga pagkakataon na mga ganun, nakita na nga sana natin, pero hindi pa rin tinadhana.
0: Correct, diba? Correct.
1: May mga taong hindi natin inaasahan na inaakala nating hindi ito tinatadhana sa atin, pero kusang dumarating sa buhay natin.
0: Yun! Totoo yan, Dr. Hart. I really believe in that. Amen.
1: Ay, second emotion ka kaagad, ha?
0: Ay, syempre. Kailangan na eh. Ay, si Dr. Barnes.
1: Si Dr. Barnes.
0: Oh, hello, Dr. Hart.
1: Ay, grabe naman. Ang galing nito. Maipipray natin yan, Dr. Hart.
0: Yes,
1: that you will have soon. A billionaire husband soon.
0: Yes, very soon. Wala itong sa Xavier University Center of the Arts.
1: Grabe si Dr. Bart. Mula noon hanggang ngayon.
0: Lagi
1: Heart
0: yan.
1: FM talaga.
0: Thank you, Doc. See you soon, Doc.
1: Mabuhay ka, Doc.
0: Thank you.
1: Eto naman mula kay 1419. Sabi niya, good morning. Shout out po, Ace Queen Fabricator Shop. Diyan po sa may Zone 6 Marlags Kanitoan. Hoy, mga taga Kanitoan, dami nakikinig ng Heart FM.
0: Good morning.
1: Ayan. Maraming salamat for listening, ha. Ayan. God bless din po sa inyo.
0: Matingin ko lang very quick to the heart yung mga taga Ace de Oro Commercial. Laging nakikinig yan sa atin. Good morning.
1: Uy, kamayan sa Manukan din.
0: Kamayan sa Manukan,
1: oh, Corrales. Lakas ng Heart FM.
0: So,
1: mamaya yung mga pangalan babasahin natin. Nandun sa sento.
0: Babatiin natin yan, no? Yung mga sweethearts natin.
1: At syempre, yun din dyan sa may, ano, sa may Carmen daw na may napakalakas na nakamonitor ng Heart FM. Malapit sa isang fast food chain dyan.
0: Ay, talaga.
1: Mm-hmm. Lakas na. I don't know kung electronic shop ba yun, Irene.
0: Nandoon.
1: Nandoon nila. Lakas.
0: Ay, good morning.
1: Oh, naka Heart FM. Good morning po sa inyong lahat.
0: Ayan.
1: Ayan. Oras natin. We still got 2 minutes more to go before hitting 10 o'clock. Magbabalik pa kami ni George. Kaya't keep it here sa inyo pong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7 FM. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
3: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubog ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, legundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus. Dietary capsule, EXL coffee mix 17-in-1, at EXL all-in-one skincare oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Ice, purified ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, purified ice. Ang ice na masaligan.
8: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukinon, 1021. And that time check is brought to us by GCash. Magload na sa GCash G-Load. Daming pa bonus. Dibitin. Mga sweethearts, hanggang alas 11 po tayo. Nang umaga, ito po yung ating tagpuan every morning. 9 a.m. to 11 a.m. Now, on its second hour, ito po ang programang Music from the Heart. We hope that we are putting smiles on your faces while we are talking about some serious things. Anything that goes, anything under the sun and the matters of the heart. Diba? Si George po at si Dr. Heart, ha? Kamusta kayo, yung mga sweethearts natin? Again, babatiin ko lang yung mga Ace de Oro Commercial staff and crew. Kamusta? Dagang salamat sa pagpaminaw. At marami ding salamat, ha? O, sa mga nakikinig sa atin dyan sa may Momenta Boulevard. Sabi nga nila, ang lakas daw ng ano dyan. Sige, malay nyo makapit media, ha? Happy listening. 9345, wonderful Wednesday morning, Dr. Heart and Sweetie George. Mina, ragig ko sa inyo kay grabe mo ka expert. Char, di naman po. Kayo din. Yeah, we're getting something from you. And then kami lang po yung nagbibigay ng mga opinion at mga karanasan namin. Di ba, Ate Carla? thank you. Always your solid listener of Bloomingdale Zumba family. Thank you so much. Hi to Fern and Faith. Namiss ko tong dalawang to, Mr. and Mrs. Manga. Thank you so much sa inyong pakikinig. Now I'm gonna check some messages sa ating Facebook. Ito sa ating Facebook Messenger. Sabi niya, si Alpa. Sabi ni Alpa, no, I could never be single my whole life. And here's why. Because love isn't just something you have. It's something that makes you alive. To be single forever would mean never getting to share my laughter with someone. Never getting to hold someone's hands when the world feels heavy. Never having that one person who knows every part of me. The happy, the broken, the quiet, and the loud, and still chooses me every single day. Thank you so much. This is Elle from Malaybalay. Tagang salamat. Ikaw ba, may mga thoughts ka ba? Gusto ko marinig. Ay, eto muna. Si Sir Dale Salon ng Ritter Taxi. Ayun, para sa akin, ayaw ko po mag-wish ng ganon. Hanap na lang ako ng marunong maglambing talaga. Kasi importante sa habang buhay yan. Sad pag walang katabi sa pagtulog. Totoo naman, di ba? Minsan, hinahanap natin yan eh. Yung parang may kasama tayo at the end of the day. Anyways, 10:25, you still can show and express your opinion through our Facebook page. Nandun po yung post natin. Pwede kayo mag-message ating messenger at sa ating mga text lines. Kaya nyo ba? O, di ba? Kaya mo bang maging forever single? 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Our Facebook page, Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City, 10:25. Magbabalik kami ni Dr. Heart. More of your favorite love songs dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa

0: Al Maca Buhay Plus dahil Tawi Capsule 1, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay, moringa, neem, guyaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus dahil Tawi Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: ahot, di ba? They don't want to get into a relationship na magkakaroon sila ng partner kasi nga, di ba, parang, ay, merong magpipigil, may pipigil sa akin kung ano may gagawin ko. Di ba, unlike nung single ako, I can do what
1: malaya
0: I want. Di ba?
1: Oo,
0: mga tipong ganyan. Pero kailangan naman din siguro ng pag-intindi lang sa isa't isa. Ika nga, di ba? Yung mga dapat i-consider din ng merong mga partners na, di ba?
1: There are some who started very young, puppy love. There are some who started not so later part. Mm-hmm. Siguro, ang love naman ay walang panahon.
0: Mm-hmm.
1: Wala naman yung ano standard talaga kung dapat ganito. Yung society lang ang nagbibigay ng standard. Oy, dapat ha, ganyan ha, edad mong ganyan, dapat ano, ganito ka na, dapat makasal ka na, dapat... Pero hindi natin nadidiktahan ng panahon at ang puso.
0: Oh. Ika nga, that will come naturally, sabi niya, Chester kanina. Ito naman mula kay 7234, sabi niya, good day, M. Tisoy, Dr. Hart na, natisoy naman ko, ani.
1: Gusto ko yan, no?
0: And Blooming George.
1: Ay, buyag.
0: Shout out daw sa lahat ng staff ng Banona and Child Medical Center, kina Wilcito Salsos, kay Chris Liedo, and also to Luelta Calinar, kay Bernardo Bato-Bato, and Mark Abbas. Sabi niya, para sa question of the heart, dili kaya kay gusto na ako, naagyud ko'y responsibility, responsibilidad as a father. Then ang kasabihan, go to the world and multiply.
1: Hi to Sir Ron Valdez. Gusto ko yan. Di ba?
0: Grabe, sabi niyan, the number one station of the nation.
1: Oh. Thank you, Sir Ron.
0: Parang may naalala kong tagline na station yun dati.
1: Ay, gusto ko lang mag-hi kay Miss Sarah, ha? Speaking of Madonna.
0: Mm-hmm.
1: Oh, maraming salamat po sa marketing department. Mm-hmm. 0159, batiin natin yung mga sweethearts natin. Na, uy, nakikinig talaga to sila.
0: Ay.
1: Yung mga taga-Eden Solis in the Hag. Sina Eden's resto manager, Mr. J.M. Bonalo, sa kanyang fiancé na si Miss Joy Escobedo. Mm-hmm. Hi to Jules Caestano, Anna Destano, Lingards, si Wongski, and Mr. Tonska Danlag. Ayan, thank you sa inyong pagkikinig. From Tibas, the Damon Cagadas. At kindly greet, i-greet din natin yung mga sweethearts natin sa Chinky Tea. Like sila Miss Jane, si Miss Jigelo, si Miss Jenny, si Miss Jinsky, to Mr. Eric Poblete, Mr. Felvin Galos, Mr. Don Cadanlag. Hi to Sir Rodney Ponce and Chinky Tea Velas Branch from Tibas de Damon, Cagayas. Tagang salamat.
0: Masarap pa talaga yung tea dyan.
1: Ay, oo. Oh, oh. Well, speaking from experience naman ako.
0: Talaga? Nag-endorse ka na, ha?
1: Hindi, natikman talaga.
0: Naman. 1120, hi sa'yo uli. Sabi niya, nakikinig po ako ngayon.
1: Ah,
0: ingat ka lagi.
1: Maraming salamat. Yung mga sweethearts natin, no? Si Mr. and Mrs. Manga.
0: Hi, si Fern and Faith. Hi sa inyo.
1: Lagi nakatambay na sa heart.
0: Yun. Binabati na rin natin yung mga taga-Taguluan. Maraming salamat for always listening sa Heart FM. Nako, alakas-lakas ng Heart FM dyan.
1: Thank you.
0: Maraming salamat. Mm-hmm. Ayan. Sabi ko na nga ba, lalabas na siya, eh. Alam natin, pag narinig natin yung tunog na yan, ibig sabihin, bugas at ganun din groceries yan mula sa inyong Heart FM. Dahil ito na, the prices rise, overload na. Alright, paikot tayong ruleta, George, para malaman natin kung saan manggagaling yung winner natin. Ayan na, iikot na. Yung baka nanalo, huwag nyo palampasin ng 14 days, ha? At syempre, pag na-claim kayo, magdala po kayo ng ID. And claim nyo na kaagad dito sa aming station. We're located at the 5th floor of FICO Admin Building, and that's at Vomenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City. George Santo Miguel.
1: Barangay Gusa tayo. Dr.
0: Barangay Gusa. Dami din nakikinig sa atin dyan.
1: Yeah.
0: Ano na lang kaya nakikinig sa atin?
1: Eh, hindi ko din sila masisisi.
0: Oo,
1: grabe naman.
0: Buna tayo mula sa Dropbox ng Barangay Gusa.
1: Ay, narito na, Dr. Hart.
0: Ayan na.
1: Mula sa ating Dropbox. Uh-huh. Ayan, ang kanyang address ay Barangay Gusa. Congratulations, Kai. Carlos Mantibukon.
0: Carlos Mantibukon ng Barangay Gusang, Cagayan de Oro City. Congratulations, ikaw yung winner natin para sa programang ito sa ating The Price is Rise Overload.
1: Yan na po ay hatid din sa atin ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
0: 2 minutes bago sumapit po alas 11 ng tanghali, magbabalik pa kami ni George. Final set, dito lamang sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart. 93.7, this is Heart FM.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City, and 93.7 Heart FM, Bukidnon. Yan po yung dasal din namin para sa inyo. Na naway matagpuan ninyo ang inyong tinatawag na tahanan, ang inyong tinatawag na sweetheart, na sweetie, na mahal, na palangga, at ano pa man.
1: Lahat na ng terms of endearment. Honey pie, sugar pie.
0: Pero kung masaya kayo sa pagiging
1: single. Walang masama daw.
0: Walang masama, di ba?
1: Pero iba din, basta. Hindi ko ma-describe, Dr. Hart.
0: Alam ko, ayaw mo sumuko talaga, Church.
1: Kasi pinalaki tayong palaban.
0: Darating yan, Ihan. Darating
1: yan. Yun ang ano ko din. Kaya ini-enjoy din natin yung mga ganitong panahon na tayo ay single pa. No pressure, no pressure.
0: Ay, may mga ba nagpapahabol pa ng kanilang messages, ha? Sa baho mauna dyan. Marifel. Oh, si Ate Marifel de Quito Ahes, ha? Always here po. Love you, Heart FM. We while love naglalaba. Huh? Ayun.
1: We love you too.
0: Tarungag kuso-kuso na, ha?
1: So, ito yung mga sweethearts natin, Dr. Heart, mula sa security forces ng PhilHealth 10. Ayan, hello po ha sa R10. Maraming salamat po Sir Troy Kainoy. Nagang salamat po sa inyong pakikinig. Wow. Yeah.
0: Thank you for listening.
1: Thank you.
0: At syempre, ito pa may mga pahabol. Puntod Lady Eagles Club. Hi po sa inyong lahat. Maraming salamat and happy birthday na rin. Ay, birthday sino do? Birthday daw niya ngayon. From Kuya Gabriel.
1: Kuya Gabriel Maanding.
0: Ay, talaga. Happy birthday po. Sa lahat din ng mga nag-birthday ngayon. Happy birthday po sa inyo lahat.
1: Si 9345, shoutout natin si Sir Monsur Galiana and Miss Hannah. Thank you po sa inyong pakikinig.
0: Alam ko, mga taga Bloomingdale ito.
1: Yes, matagay po na. Nagang salamat.
0: Speaking of Eagles, hi na rin sa lahat ng mga Taguloan, Lady Eagles.
1: Hoy, good morning.
0: Thank you for listening. Taguloan dos yata yun. Ayaw ko lang, sakto ba yun? Hi sa inyo, maraming salamat for listening. Meron pa mga pahabol?
1: Ito. Basahin ko lang mula kay Chris Quadra Paran. Yes, kaya ko po maging single. Mas okay ng single kaysa naasa relasyon na walay peace, respect, oh, genuine love. If the right person comes, then let it happen. Sabi mo nga, naturally. Thank you.
0: Well, ang importante dyan, George, kung saan ka masaya. Di ba?
1: Oo.
0: Masaya ka sa pagiging single at masaya kung meron kang kasama sa buhay. For the goal.
1: For the goal, yes. Gusto ko yan. For the goal.
0: Gorabels.
1: Ito may pahabol pa, Dr. Hart, si Arinez Adakay. Sarah D. Upper Nazareth.
0: Sarah D, ha?
1: Sabi niya, ako papiliyon, mas gusto ko sana single kung pwede lang sana kay walay peace of mind. Now, tatay partner, but mura Japon kag single? Kay walay pakisay mo, ha? Thank you. Love you.
0: Miss saklap you naman. Pero malalampasan yan, Sarah D.
1: Correct.
0: Iwala ka. Ito, patingin ko na rin, dami pahabol.
1: Oo nga na po.
0: Hi po, morning pa, shout out to Arabella. Ay, ano to, Arabella Pastries, right?
1: Arabella Pastries, sa Ipunan din.
0: Asa mang ginadapit sa Ipunan? Uy, wala ko na makitaan.
1: Sige, message mo kami, ha? Para matultulan. Yung mga nakikinig din sa atin dyan sa Grace Wind Hardware at Gospel and Psalms Hardware, thank you so much for listening.
0: Thank you. Yung isang tindahan dyan po sa may Vamenta Boulevard, ang lakas-lakas po ng radyo ninyo. Ito po malapit sa isang food chain. Thank you for listening. Yung may bubuyog. Malapit sa bubuyog.
1: Nalala ko na.
0: George, mapaalam na tayo.
1: Nako, sweethearts, don't fret when you're single. Be happy and yes, and pray for the right one.
0: Uh-huh.
1: Mamaya magkita-kita tayo sa Dear Heart, alauna hanggang alas 3.
0: You're not fretting pa ba?
1: I'm not fretting. Umaasa nga.
0: Taka, magpapaalam na po kami. Mamaya sasamahan niyo si George alauna hanggang alas 3 ng hapon. Dear Heart. Abangan niyo yung Dear Heart na yan. Meron kami mga pasabog ba dyan? Antay-antay lang kayo.
1: Mas pagagandahin pa natin yan.
0: At syempre, pwede din kayo mag-greet ng live sa inyong mga sweethearts. On air, no? Live on air. Sa gabi po yan, alas 7 hanggang alas 9 po ng gabi. That's the program called Heartlines. Kasama nyo naman si Harvey Stone dyan. Wala na tayong oras. Papaalam na po kami. Maraming salamat sa mga single dyan at sa patuloy na naghahanap. Hi po sa inyong lahat.
1: Ouch.
0: Naway mahanap nyo na siya. Sino siya? Maging sino man siya. At syempre, yung nag-e-enjoy na talaga nagsusolo sa buhay, hala, sige, i-enjoy yan. This has been your Dr. Heart.
1: And George.
0: Maraming salamat po sa patuloy na pakikinig sa inyong Heart FM. Ingat po kayo lagi. And always remember, we heart you.

0: 7:37 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by EXL Magkabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. And welcome once again dito sa ating programang Heartbeats. Of course, itong programa na mag... magsasama sa inyo para sa inyong paboritong meal of the day. Of course, ang lunchtime, di ba? Kasi ang lunchtime, ang dami nating makakasama nating mga katrabaho. Sa eskwela, yung mga classmates natin. Doon naman tayo sa bahay. Of course, kung wala si Mama at si Papa, andyan si Inday. Pwede mong kausapin si Inday kasama yung aso nyo. Diba? Pero at least mayroon kang kasama. Yun ang pinaka-importante. At palagi mong kasama, of course, ang Heart FM. At of course, si Harvey Stone yung palaging kasama nyo. Ha? Ano ba yung ulam natin ngayon? Nako, grabe. Kapon, fresh na fresh from sweldo, ha? For sure. Ang sasarap ng ulam ngayon. Yung mga mukbangers natin, ha? Oh, tumatarget na kung saan ba yung mga all you can, eat all you can na mga lugar dito sa atin, ha? Oy, meron na pala dun sa Dahilayan, ha? Oh, kanina ko lang nakita. Kailan kaya tayo maka-tiempo doon? But anyway, happy listening sa ating mga sweethearts dyan sa may Dahilayan, ha? Ano ba yun sa may, yung may rides dyan? Oh, palagi silang na nagiginig sa lahat ng mga crews nila, ha? Happy listening po sa inyong lahat. At syempre, dito naman sa may bandang Claveria, ang dami ding nakikinig sa atin dyan sa may Hiraya Farm. Happy listening po sa inyong lahat. At of course, yung mga abot sa ating signal dito sa Misamis Oriental. Good morning po sa inyo! Kumusta na? Andam na bang paniod to kay Musulong na may dinaha? At bati natin din ang ating mga drivers ngayon. Of course, kasakasama tayo sa kanilang araw-araw na biyahe, ha? Ating taxi drivers, ating mga TNVS drivers, at saka yung mga bus drivers natin, Orozco Minibus, number one sa listahan, at saka yung Donsal. Sabihin ko sana Denso. Denso. Hi din sa ating mga friends na nakikinig sa atin ngayon sa ating streaming app. Good morning sa ating mga friends dyan sa may Cebu City at saka dito sa Bukidnon. Maraming salamat po sa pagtuto. Anyway, let's move on with more music. 11:39 na po ng umaga. And of course, kasama niyo si Harvison hanggang alauna dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore. 93.7
1: Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: Og ang akong mga silingan diri sa Konsolasyon, Solid Heart FM jud mi.
6: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
7: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
6: The best ang mga music sa Heart FM.
7: Makarelate, makaemote, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po.
8: for making us the number one.
9: Number one.
10: Number one.
9: Number one.
8: Music station in your hearts. Heart FM. Ang radyo ng heart mo.
11: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
12: Hey, it's midday.
13: Feel your heart
12: with heartbeats.
13: Heartbeats
12: on Heart 92.7.

Maing adlaw mga pinangga, atong hisgutan ang usa ka very interesting topic, autophagy. Maybe bag-o ni paminawon, ang autophagy nagpasabot self-eating, kauno niya ang kaugalingon or self-cleaning process sa atong mga selula nato. Ayaw kahadlok sa word nga self-eating. Dili ni dautan, actually this is one of the amazing ways or usan siya sa pinakanindot nga pamaagi nga ginahimo itong lawas mga pinaga. Ngang atong lawas malimpiyuhan or maglimpyo, mag-repair, mag-ayo o magbag-o. But pasabot kung atong hunahuna gusto ta magbag-o, ang atong mismo lawas nagabag-o na matag-adlaw. Ang atong lawas mga pinaga, nanasay mga more or less trillions of cells. Kada adlaw, naay cells nga gikapoy, nadaot, o puno sa mga hugaw. Kung walay cleaning system, murata og balay nga walay limpyo-limpyo, mapuno sa basura, hugaw, o sakit. Imagine ang usa ka basurahan nga walay limpyo-limpyo ang usa ka basurahan o sa mahitabo. Manggawas ang mga scavengers para naay mukaon dito sa mga waste. The same sa tong lawas na punta dito eh. Cleaning system. So, unsa ganin ni ato ang human cell na to, mga pinangga. Ang ato ang, when we say human cells,

0: silang mga gagmay kay nga makita lang sa microscope, no? Mga microscopic building blocks ni siya aron nga mahimo ang atoang entire body. Sama sa mga bricks nga para muporma siya og mga balay. Sa tupa dili matukod, walay physical nga appearance, walay physical nga lawas kung walay ginagmay nga mga human cells. Ingana siya ka importante ang human cells. And of course, when we say human cells, mga pinaga, anana siya'y at least, no, pinaka-main niya, tulo ka main function niya or trabaho niya, number one, mohimo siya'y enerhiya. Ang imong pagkaon, ang atong pagkaon, ang atong gikaon, o ang atong hangin, ang atong giginhawa, himuon na sa atong lawas nga fuel. Ang human cells, ang ginatrabaho niya, ikaduha, pagtukod o pag-repair. So, nag-duplicate, nag-copy ni siya, nagkopya ni siya kada adlaw sa iyang kaugalingon, ha, kining mga selula nato nagkopya ni siyang kaugalingon pod, nagaduplicate ni siya para motubo ta og dili pod ta magkoko, no, manggamay og dali ta ma-repair, maulian, labi na kung natay mga injuries. Unya ang atoang human cells nato, siya nagapadagan sa tuang lawas. But pasabot nga sila nagatransport, nagapadagan sa mga sustansya. Sila po nagatangtang sa tuang mga waste nato. O sila po ang nag-build up, nagatukod sa tuang mga panit, mga bukog, o mga organs nato. Let's say heart, kidney, baga, pancreas, intestines, mga tinain nato, atay nato, etc. etc. Hinumduman nato mga pinaga nga sa nasod sa Pilipinas, daghan kaayo ang nag-antos sa lifestyle diseases. High blood pressure, diabetes, fatty liver, obesity, kidney problems, stroke, heart disease. Daghan sa mga sakit karon dili kalit lang ni mitungha pinangga. Hinumdumi ba sa lifestyle disease, hinay-hinay ni siyang naporma mga pinangga. Pwede gikan sa pagkaon, gikan sa kulag tulog, stress, sige og inom og soft drinks, natulog nga busog, unya kulag ehersisyo, kulag lihok, unya sobra ang processed food. Kabalo mo mga pinangga nga sa nasod sa Pilipinas, ang number one na kapalisod sa mga tao matag pamilya is dili ang gobyerno. Kabalo mo anak pinangga? Ang corruption pinangga, dili number one nga mo hinungdan na kapalisod sa Pilipinas. Dili ang flood control number one. Kabalo mo unsay nakapalisod sa nasod sa Pilipinas, I mean sa matag pamilya, matag individual. Kining out of pocket healthcare cost tungod sa tuang mga lifestyle and chronic diseases. Kanang gikan sa imong bulsa, nipalit ka og mahal nga mga tambal, mahal nga mga, let's say, supplements, mahal nga mga maintenance. Unsa man yung mga sakita, Doc? Number one, heart disease, mga stroke, diabetes. Mao ni siya ang pinaka-ultimate wealth destroyers. Madialysis, kanang inflation, kanang mga mahal nga pamaliton sa tuang inadlo-adlaw ang panginahanglan, ikaduhar na nakapalisod. Kanang mahal nga elektrisidad, ikatulor na siya. Kanang mga epekto sa mga kalamidad, ikaupatra na pinangga. Kanang mga systemic corruption, mga red tape mga pinangga, ikalimara na pinangga nga nakapalisod na to. Kanang lending nga nang hinubra na kaig tubo, ikaunom na siya nga nagpalisod sa usa ka tao pag dili niya ma-manage kanang kwartaha. Tungod kay medyo dako na siya kaayo pagbali ana, pagpaningil. Unyang ikapito nga nakapalisod-lisod kayo sa mga tao, isang kining low value employment and underemployment. Ang sweldo sagad sa matag pamilya nasa more or less na mangod sa tuwa tag lima ka membro ginoso sa kapamilya. Dili gyud igo mga pinangga. Ang ikawalo nagpalisod sa Pilipino kining mahal nato nga supply sa pagkaon, bugas. Unya more nagrelay ta sa mga food import mga pinangga. Kani maka-stress man ni siya, pwede po din siya mo cause og lifestyle disease gihapon ang stress. So currently mga pinangga, wala kaayo tay insakto gyud kaayo nga programa, mga invention, mga technology nga mo improve ang atoang farming nga mahimong productive, mahimong mas mo create siya high value, makasustain siya locally, makaprovide locally nga moabot yun ang time makaingon ta baratuha sa tuang bugas. Kita nga mga taga-local, ma-feel na to una sa tanan nga barato ang bugas. Anyway, lapad gini nga hisgutanan or topic, balik ta sa tuang topic pinaga. Or pinaka-main topic na to, ang autophagy, no? Atuwa lang kita kag-realization, ang kahimtang sa atoang panglawas, pamilya ug nasod sa Pilipinas. Sa kadaghag usabonon, sa kadaghag panginahanglan, number one ati mana ang kahimsog sa panglawas. Walay laing first step butang nato nga para mas maplastar ang atoang panginabuhi matag adlaw, number one ati mana ang imuhang kahimsog sa panglawas. Dili na siya number one hatag sa gobyerno sa atoa. Ang kahimsog sa panglawas, choice nato na number one pinaga. Mauna nga gina-provide nato dinhi ang pagtuon, pag-edukar, tungod kay atong gibati. Ang kahimsog, ang blessing nga atong na-receive, kinahanglan atong i-share, atong ipahibalo sa tanan. Balik ta sa pinakapunto sa toang leksyon, sa toang lesson, kanyang gitawag autophagy. Ang autophagy, nagtudlo na siya nga ang lawas nato gusto mo limpyo. Sama sa ato aba, gusto nato limpyuhan atong gobyerno, gusto nato i-improve atong gobyerno, same sa lawas. Maon na siyang nahitabo, gusto nato ma-improve ang ato ang kinabuhi. Same ang pinakasulod nato, ang mga selula nato, gusto sila mo limpyo, gusto sila mo improve matag adlaw. Pero kinahanglan nato silang alalayan ang atong mga selula para makalimpyo silag tarong. Number one gyud, hinungdan nga dili makatrabaho ang imong lawas, kining gitawag autophagy or self-eating, self-cleaning process. Kailangan limpyuhan tungod kay dili siya mo function pag hugaw ang imong system. Sa mastong community nga hugaw, dili ka function. Ang number one hinungdan nga mo limpyo, mo repair, mo improve ang atong lawas sa panahon gitagaan nimo ang imuhang tiyan og pahulay sa insaktong panahon. Yes, naay insaktong panahon nga gikinahanglan nga mapahulay ang atoang mga tiyan. But pasabot pinangga, based sa research, kung sige tagsima-sima, namahaw naman tata, busog ta, o niya after 2 to 3 hours, naay snack, bisag busog pata, bisag bugat pa atong tiyan sa kabusog. Tungod kay lami lang yung ikaon, nikutoy imong tiyan, naglaway kas pagkaon, imong gidungagan ang imuhang tiyan. Samtang nagtrabaho siya dito, gidagdagan na po ang trabaho, unsa mahitabo, medyo maluya siya pinaga. Imbis iyahang madigest pag-ayo, nga dili madelayed ang paggaling, tungod kay pag madelayed ang paggaling, mukos na siya pag-acidic sa imuhang tiyan. Mukos na siya hyper-acidity. Mukos na siya og paglabad sa imong ulo, pag-brain fog. No? Gabo na imuhang hunahuna, ingon ni ana pinangga. So, miabot nanti pang niudto, naniudto na punta, pero wa pa mahuman ang paggaling sa gikaon na to, ganinang buntag o ganinang recess or snacks.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa pa-premyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa pa-premyo sa EXL.
4: It's Elma Kumar.
2: Basta healthy, happy!
0: May bawaan nimo pag mag-acid na siya, nga wa niya magaling kaayo kay magsigigag tugab, aslom ang kutukuto, hapdos ang kutukuto, sakit o sayang dughan, maglabad ang ulo, pagkahapon, sima-sima na pod na napoy insaktong mga pan, biscuit unsa pa na diha mga pinaga. Additional na pod, so the more nga magka, hinay ang paggaling. Pag-abot sa gabi, additional na pod ang kining kanonon pinanga. Natulog nga busog, diha magsugod ang pag-switch off sa imuhang autophagy. Switch off meaning dili makalimpyo ang imong kaugalingon sa lawas. Every time maglihok imong cells, naay waste product. Pag dili malimpyo ang waste product, mo create na siyang inflammation sa imuhang lawas. Ang imong inflammation sa lawas dili makorek, diha magsugod ang mga Alzheimer's disease, Parkinson's disease, cancer, arthritis, high blood pressure, hypertension, diabetes, and so forth. So ang autophagy, mga pinanga, ang pagpanglimpyo sa kaugalingon, magsugod o mahimo siyang epektibo lang makapanglimpyo sa panahon na tulog ka nga nag-fasting, natulog ka nga wala na'y gigaling sa imuhang tiyan. Mabitaw ang pamahaw, gitawag nag-breakfast, gihunong nimo ang pag-fasting, pagpuasa. Daghan dili mamahaw tungod kay busog pa inigkabuntag. Nganong busog pa, wa mahilisi sa iyang ikaon gabi. Take note pinanga, every time matulog ka nga busog, ang imong lawas wala makalimpyo sa kaugalingon. O pag dili siya makalimpyo sa iyang kaugalingon, kung sa'y mahitabo, istanawa ang balay nga hugaw, gubot ang balay. Kung sa may makaapekto ba sa una-una? Yes. Makaapekto ba sa relasyon? Yes. Makaapekto ba sa focus? Yes. Makaapekto ba sa productivity? Yes. Manggawas ba ang baho? Yes. Manggawas ba ang mga sakit? Yes. Ang brain cells nato, gitawag ng mga neurons, pag dili makalimpyo siya kaayo tungod kay sigag sima-sima na tulog kabusog, dakog tsansa nga muna siya'y mohinungdan nga magkaroon ta ng neurodegenerative diseases like Alzheimer's and Parkinson's disease. Unsaon ni mo pagkabalo, Doc, nga magka-Alzheimer ko inikatiguwang nako? 70, 80, or magka-Parkinson's disease ko, Doc, pagkatiguwang nako? Number one, mga early signs, panahon nga 40 pa ka, 50 pa ka, kung maapektuhan na ang imuhang memory. Malimtanon ka. Ikaduha, maglisod kag focus. Ikatulo, naana kay problema sa imuhang nerve function. Magbanhod-banhod na ang imuhang mga kamot, tiil, naay manusok-tusok, usahay init, paminaw nimo nga mura na yun nanusok, unya, sensitibo kaayo ang imuhang panit pinanga. Ibig sabihin, ang imong sensory, mapiktahan, sensory nerve, motor nerve, when we say motor nerve, ang imuhang mga muscle nimo usahay maginahin na nagpoy-poy, walay kusog, insakto. Nag-muscle cramp ka, o, bantayana na, kay nerve problem din ang mga pinanga. So, unsay pinaka-main, pinaka-tapuan nga hinungdan, dili na to pasangin lang na ang diabetes, kaya ang diabetes, resulta ra na siya sa maling akala, maling pag-anad-anad, mali nga habit, mali nga lifestyle. Mauna nga, i-correct na to nga di matulog busog, i-correct na to nga di magsima-sima. Dapat more lihok-lihok pinanga, more water between meals. Maliban lang kung nakulangan yun, imuhang gikaonan ng pamahaw, nagigutom ka, istudyo higyod kasi ang healthy nga combination, ang healthy meal sa pamahaw, muabot na siya, dili muubos, o upat ka oras, hantod unom ka oras, mga pinaga, ay ha kagutumon. Sa ato pa, 2 to 3 hours pa lang gani ka na mahawgikan, nagigutom ka na, ibig sabihin, pasikulang ang imong gikaon. So, nisima-sima ka. So, of course, di na siya makonsider nga eating between meals tungod kay gigutom naman ka. Ang sima-sima nga dili healthy, kanang sima-sima nga bisag busog ka, o niya, gipaslakan gihapon ni imong tiyan tungod kay sa kagana lang. Mali nga habit. Ang tinod nga gutom is hawang ang tiyan. Ayo kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinanga. Take 1 or 2 or 3 capsules before matulog or human pa ni hapon. Kung medyo overweight ta, dakong tao ta, taas tang tao, pwede 2-3 ka capsule ang inumon sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nganong kinahanglan nato adlaw-adlaw og mga nutritional support? Kay matag-adlaw ang atong lawas nagagamit og kusog, nagatubang taog stress o nagtrabaho sa normal nga pag-repair o recovery sa cells o tissues. Ang recovery dili lamang human sa sakit. Adlaw-adlaw kini nga proseso sa lawas. Sama sa chalcones nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga natural plant compounds nga gitun-an tungod sa ilang antioxidant o anti-inflammatory potential. Giresearch kini alang sa posibleng suporta sa mga kondisyon nga may kalabutan sa inflammasyon o oxidative stress sama sa joint inflammation, diabetes, cardiovascular problems o protection sa atong brain o nerve cells mga pinaga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaa po na siya ay andrographolide. Gitun-an tungod sa potential niini sa pagsuporta sa normal immune response o respiratory wellness. Ang flavonoids o polyphenols makatabang sa antioxidant protection. Samtang ang vitamin C o B complex mo suporta sa normal immune function, collagen formation, tissue repair o iron absorption. Para sa adlaw-adlaw nga kusog, recovery o healthy longevity, EXL Makabuhay Plus, daily nutritional support for a stronger, more active and healthier life. Labi na sa mga banhod o gamot ha, sakit o banhod nga mga tikod, hawoy nga mga batiis, sakit sa mga batang. Inumin na na og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, duha or tulo ka kapsula. Isabay, idungan na na, wala man ay overdose, wala po na side effects. Pwede once a day, pwede po 3 times a day. Pahinom-dum lang, kada inom na to og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas epektibo siya. Kinahanglan isa ka basong tubig yun ang imuhang inumon or duha ka basong tubig panahon mo inom ka sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas ma-distribute ang benepisyo sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule sa atong mga kalawasan. Kung magpadayon gihapon ang sakit sa mga batang, base ginahanglan na naog, therapist, stretching, o pagligog dagat mga pinanga. Pahibalo, pahibalo, pahibalo mga pinanga, labi na sa mga tag-as kay BP, nay sakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke, o taas kay risgo nga ma-stroke, o niya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para the best kaayo ang epekto o dalita maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani mga pinanga. Kanang mga huot sa dughan nga kanang paatakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang. Duha, tutulo ka kapsula, bisag duha, mawala na mga pinanga. Sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinanga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pa gani, diabetics pata gani mga pinanga. Unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duulta nga ma-stroke simba ko lang. Stroke patients na to nga human nakainom sila EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilang mga bukton nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon para maangko nato ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag adlaw.
1: Stay tuned mga pinanga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
5: Iyon lang no, naguyo sa syudad sa Tagum, 33 anyos. Sa subod ako nagaregla sa 12 anyos pa. Tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Nga na ay panahon, dili ko kabarog para moskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni ini inapauli ko. Sa dipatumar sa akong inahan tuig 2023 ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule, wala ko magdahong nadako ni og matabang o nahatag na alibyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, tisingin ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlo sa balatiyon sa lawa.
6: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang tanang produkto sa EXL Makabuhay Plus mapalit sa mga suking butika na duol sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
9: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Ernesto Boy Macasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang mahina na dyan. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng Bofi. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus capsule at sa EXL Makabuhay Coffee.
11: Makabuhay! EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay!
7: Ang tanang produkto sa EXL Makabuhay Plus mapalit sa mga suking butika na duol sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
12: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
13: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inom sa EXL Makabuhay kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week nawala na katong bukol, sir. Nag-quizid siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy!
0: Magbilin na kasabihan mga pinangga, may kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. A clean body begins with clean habits, but a meaningful life begins with a clear desire. Ang usa ka limpyo nga lawas magsugod sa usa ka limpyo nga pag-anad. Apan ang usa ka meaningful nga kinabuhi, makahuluganon nga kinabuhi, magsugod lang na siya sa usa ka tin-aw, klaro nga tinguha. Usabay mga tinguha nato sa kinabuhi mga pinaga. Kinahanglan ato na siyang kabuoton. Kung unsa ang atoang gihunahuna karong adlawa, maginahinay pod nga mahimo ta sama ni ana. Ang atong pangunahuna mushape na siya sa ato ang mga choices. Ang atong mga choices, mushape na siya sa atong mga habits. Ang atong mga habits, mauna siya ang mushape, muhulma, mupurma sa atong kahimsog sa panglawas o sa atong panglawas. Ang atong panimalay, pamilya, o sa ato ang kaugmaon. Mauna nga bantay ang imuhang habits. Ang imong pag-anad-anad ba? Unya, bantay ang imuhang pagpili. I-practice disiplina gyud sa imong pagpili. Unya, sa imong nisulod sa imong hunahuna, bantay gyud na, disiplinaha, nga mahaom, ma-align siya sa good habits. Kung gusto tagtaas ng kinabuhi, dili lang atong ipangutana unsaon ako nga mabuhi kung taas, kung dili, ato pong ipangutana, why do I want to live longer? Nganong gusto ko mabuhi og taas? Because longevity, mga pinangga, is not only about reaching 90 or 100 years old. Ang tinuod nga longevity, ang tinuod nga taas nga kinabuhi, nagpasabot na siya og nabuhi ta nga naay kusog, katuyuan, kalinaw, gugma og pagserbisyo. Niabot lay gag 90 kapin pero di naman ka makailos mong kaugalingon, way kusog. So atong gitun-an din nga pagmaabot tag 100 kapin, kusgan gihapon ha. Ang word for today sa Proverbs 17 verse 22, a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bones. Ang usa ka malipayong kasing-kasing, usa siya ka tambal, mura siya og tambal o nagabuhat siya sama sa tambal. Pero ang masulubon nga espiritu, makapa, uga sa bukog. But pasabot, mahimo kang masakiton, wala kay insaktong blood circulation tungod kay dili ka happy kada adlaw. Kana ang pangayoon nato sa Ginoo mga pinaga. Mahimo tang malipayon mga pinaga. Kung masabta natong atong lawas, usa ka nindot kaayo nga pagka-designed. ang atong lawas, ang atong kinabuhi, anay katuyuan, o ang atong pamilya, iampo nato sa Ginoo, nga i-bind ang atong pamilya sa iyahang kamot. Dili magkabungkag-bungkag atong panimalay, apan mahimong himsog og malipayon, ana ang pagsinabtanay, ana ang kalinaw, ana ang pagpasaylo, ana ang pag-inampuay nga magtinabangay, bisa na lang sa pag-ampo. Mao nag-ingon sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing. When we say without ceasing or pag-ampo nga walay paghunong o dili kamuhunong, but pasabot nga, ang pag-ampo mahimo siyang continuing attitude. Nagapadayon nimong pamatasan nga dili lang kamuampo nga for emergency action lang. Bisan sa kahayahay, bisan way problema, ayaw kalimot nga nakay, consistent nga time nga ihatag nga oras sa pag-ampo. Philippians chapter 4 verses 6 to 7. In everything, by prayer and supplication. So ang pag-ampo, dili lang ingon nga basta nakasulti ka dito sa Ginoo, kundi dili apiligyod og paghangyo. Kana bitang mo supplicate jud ka, mga muyo jud ka sa Ginoo, but pasabot ba nga mohangyo jud ka. Mohangyo ta sa Ginoo. Napo nay purpose kanong itugot sa Ginoo nga moabot ta sa punto nga mohangyo gyud ta sa iya nganuman. Kaysa panahon kita kana bitang in need na ta kaayo, diha nato ma-value ang tabang, ang usa ka tabang. Pag na-value natong usa ka tabang, diha ta makat-on sa pagpaubos sa kaugalingon, tama? Diha ta mo learn pag-ayo sa panahon sa kalisod, tama? Mao nag-iingon nga, let your request be made known unto God. So ang resulta na mga pinangga, sumala sa Philippians chapter 4 verses 6 to 7, the peace of God shall keep your hearts and minds. Kana di nga nung mulig-on ang ato ang kinabuhi, mulig-on ang ato ang pagbati, mulig-on ang ato ang kaugalingon, basta na kay kalinaw. Kung asa na gikan nga kalinaw, kanang kalinaw gikan sa Dios. Kalinaw gikan sa atong Creator. The peace of God. Kung nakay sakit karon nga di na gyud maulian og mga tambal o mga operasyon, hinumdumi ang number one nga tambal is ang kalinaw sa Dios. I-establish muna ang presence sa Dios sa imong kinabuhi. This is Dr. Bri Palangi, magaingon, ang grasyag kalinaw sa Dios, mananatong tanan og mag-aayo sa tanan natong mga balatian, dalaygo ng Dios.
2: Basta healthy, happy!
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat! Ayong panglawas.

0: maka Buhay Plus Capsule, batok sa stress, kakapot, o sakit, kusog nga natural, lawas na optimal sa EXL. Maka Buhay Plus Capsule, may buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
1: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: alam.
1: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: 93.7
3: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule mao ang milagrosong halamang gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicines Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom o duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule matang adlaw o banan sa maligamgam na tubig makatabang sa himsog na panglawas o glikan sa bisan unsang balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule usa ka powerful antioxidant, anti inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer, o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kinatibok ang suso alang sa simsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
4: Makabuhay!
3: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin

0: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
1: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
0: Ang sikreto ng kutis na blooming.
1: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: With heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 6:19.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, Gluta para sa kinta, Papaya para sa kinis, at Carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon, pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:33.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Nila Intinado, Poro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong iba tingahanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interregyong kay kinahanglag operahan po wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Mata kong ingon na ginutunduhi ko kung sa akong angay ito marun na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Kabangan ko na nga hindi ko mabutas yun. Kung kamo'y naayag ipamati pareha sa kuang interregyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatamag sa atong kinabuhi.
0: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:18.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Mrs. Virginia Romano, 71 years old, Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital. Ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opera kay financially wala gid ko. Salamat sa AXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize po ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pang-inom na ako sa AXL Makabuhay Plus. 2 capsule sa buntag, o 2 pagkagabi, 2 capsule din. Salamat. At EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
1: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule, may buhay sa makabuhay.
0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: With heart.
1: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:32.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
1: Mga impormasyon.

0: Korean ginseng,
1: stevia, at iba pa.
0: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
1: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
0: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
1: Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma.
0: Tumutulong mapababa ang risk
1: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
0: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
1: sa mga tinatamaan ng arthritis.
0: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases
1: gaya ng psoriasis.
0: Tumutulong din na makontrol
1: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
0: Hepa A,
1: Hepa B,
0: pati na ang fatty liver.
1: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
0: Tumutulong din
1: magpababa ng timbang
0: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
1: Dito sa atin sa Quezon,
0: mabibili na
1: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
0: sa mga butika,
1: pharmacy,
0: drugstores,
1: tindahan
0: at mga grocery stores.
1: Basta't laging tatandaan,
0: R-I-S-E,
1: R-I-S-E,
0: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Nasa kulay dilaw na karton.
0: Ugaliin din
1: ang pakikinig ng programa
0: Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
0: Nationwide.
2: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit, natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
0: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
1: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
0: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
1: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
0: magdulot ng enerhiya,
1: naglalayon sa malusog na balat,
0: malusog na puso,
1: at iba pang aspeto ng kalusugan.
0: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
1: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
0: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
1: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
0: ay umaasa
1: na sa pamamagitan ng produktong ito,
0: ang kanilang mga suki
1: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
0: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
0: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
1: Sa buong Pilipinas.
0: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
1: Testimonya,
0: patotoo,
1: karanasan,
0: maging mga katanungan
1: sa pag-iinom at paggamit
0: ng Rice Herbal Products.
1: Ito na ang inyong lingkod
0: at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!
3: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, at Mindanao. Sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand.

0: Saan man dako po kayo ng Pilipinas na roon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating Balado Dunan. At yan syempre ng ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating Balado Dunan. Tawag na sa ating po naman yung numero 0969-226-9623. Ang ating po naman yung numero. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Tara na, tayo po yung magkwentuhan na dito po naman sa ating Balado Dunan. Ating po naman batiin ang lahat ng mga nakikinig po sa atin sa lahat ng mga estasyon ng radyo sa buong Pilipinas na nakatutok po naman sa atin ngayon po namang oras na ito. Hello po naman sa mga taga Buwak, Marinduque, sa lahat po naman ng mga inaabot ng signal ng radyo natin, Buwak, Marinduque. Hello po naman sa inyong lahat, diyan po naman sa San Miguel. Yung mga nagiginig po naman over 102.9 G Radio San Miguel. Hello po naman sa inyong lahat dyan. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan din po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ako si, si Ria. Ako na yung pangalan talaga po, si Gloria Valladolid ng Palawan.
0: Nanay Gloria. Okay po. Nanay Gloria ng Palawan.
1: Opo.
0: Okay po. Palawan. Okay po. Nanay Gloria, ilang taon na po kayo?
1: 75 po.
0: 75. Batang-bata. Yes. Opo. Nanay, kayo po ba'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Opo. Nakainom ako ng rice coffee nung nakaraang buwan. Mga tatlong box.
0: Nakatatlong box
1: ay,
0: po kayo.
1: Ay, nangyong doon dahil napakahirap mag-order. Sa Robinson.
0: Saan po kayo na-order, nanay?
1: Robinson, South Drug. Robinson.
0: South Star Drug. Bakit po? Naubusan po ba doon?
1: Naubusan po. Tagal. Nakabili ako ngayong nakaraang araw lang. Dalawang box.
0: South Star Drug, Robinson's.
1: Puerto Princesa, Palawan.
0: Okay. Puerto Princesa, Palawan. Okay po. Sige po, nanay. Ngayon po sa mga panahong ito, wala pa po ng ating rice coffee.
1: Nakabili ako ng nakaraan. Aywan ko lang ngayon kung mayroon na silang stock. Mambinta talaga po. Laging naubusan.
0: Laging naubusan, opo. Nanay, wala na po bang iba na mga butika dyan na pwede po ninyong mapagtanungan tungkol po sa ating po namang rice coffee?
1: Meron po yung yan na bet. Sa Mercury, Dragman, marami mga dito.
0: Marami naman mga butika. Pero meron po ng ating rice coffee, yung naubusan din.
1: Ay, di ho, ako nagtanong sa Mercury. South Drug lang talagang mayroon.
0: South Star Drug lang talagang meron. Okay po. Sige po, nanay. Nanay, ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Narinig ko talaga sa radio. Hindi ako makatulog dahil sa na-disgrasya kasi ako na kara-accident ako, then madaling salita, hindi ako makatulog. Narinig ko si Jo na maganda pala yung rice coffee.
0: Mm-hmm.
1: So, ang totoo nga eh, nagkamali nga ako ng bigas.
0: Mm-hmm.
1: Ang akala niya po, yun ang rice.
0: Apo.
1: Yun pala, sige, pakinig ko sa iyong programa, yun pala. Yung rice is R-I-S-E.
0: Tama po. Tama po.
1: So, may kaibigan ako sa South Drug na mga nabinibili ako ng gamot. Yun, nagpaliwanag sa akin si Ate Lori.
0: Mm-hmm. Okay
1: yun, kaya, prasong pakindi ko pa sa radio, ako nang ganda talaga pala, oo.
0: Yes. Maraming salamat po. Mga napansin po ninyong nagbago sa inyong kalusugan simula na kayo po uminom ng ating rice coffee?
1: Nabasa ko yung mga ingredients. Maganda ang pagtae mo, yung pagtulog mo, nakakatulong. Hindi man mabigla, pero tuloy-tuloy lang inom.
0: Tama po.
1: Kaso lang nakipig yung inom ko, isang sasay.
0: Tama po. So nakakailang sasay po kayo? Nakakailang sasay po kayo sa buong maghapon?
1: Yun nga po, isa lang kasi mahal.
0: Opo, pero nanay, yung pong sinasabi po ninyong mahal, kumbaga makukuha po natin yon sa araw-araw. Ang problema, kapag tayo po ay nagkaroon ng karamdaman, mas mahal po ang gagastusin natin. Di po ba, nanay? So, mas maigi na yung ganun kasi pag tungkol po sa ating kalusugan, dapat pinapriority po natin. Dahil, di ba, kapag maganda yung kalusugan natin, magagawa natin yung lahat ng mga gusto natin gawin sa araw-araw. Unlike dun po sa tayo po'y may karamdaman, nakahiga tayo sa banig ng karamdaman, wala tayong magagawa kundi po gumastos ang gumastos para po sa ating kumbaga sa ating po namang karamdaman. Pero kung maganda yung ating karamdaman na yung ating po namang pakiramdam, dahil po maganda yung ating kalusugan, magagawa natin anuman po yung gustuhin natin gawin sa ating po namang araw-araw. Di po ba?
1: Aba po, thank you po.
0: Opo, nanay, so mas maigi po na kung madadagdagan natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee, mas maigi para nandun po yung kagandahan ng ating kalusugan. Kasi po, ang pagkain po kasi ng ating immune system, yung pong nagpuprotekta po sa atin, yung pagkain po niyan ay nutrisyon. So, kailangan po sapat yung nutrisyon na nakukuha po natin sa mga kinakain natin. Ang problema natin, kapag hindi po balanse yung ating kinakain sa araw-araw, hindi po sapat yung nutrisyon na nakukuha po natin ng ating katawan dun po sa mga kinakain po natin. Kaya nga po nandito yung ating rice coffee. Kumbaga, nagbibigay po siya ng kumbaga, tamang nutrisyon na kinakailangan po natin sa araw-araw para po naman lumakas yung ating po namang immune system. Pag malakas yung ating immune system, malakas din yung ating resistensya. Ito po ay nagiging protection po natin sa araw-araw para hindi tayo dapuan ng iba't ibang uri ng karamdaman na pwede pong makasira po ng ating po namang katawan. Diba? So, mas maigi po na lagi pong merong rice coffee. Okay naman po yun yung paisa-isa, pero mas maigi po kung madadagdagan po natin. Kasi remember po na hindi lang po isang beses tayo kumakain sa araw-araw. Diba? Wala pong tagapaglinis kung sakali man ng ating po namang katawan. So, yan po kasing kinakain po natin sa araw-araw. Kapag nasipsip na po ng ating katawan ang nutrisyon po, dyan po sa mga kinakain po natin, nagiging basura na yan. Kung kulang po yung nutrisyon na nakukuha po natin sa araw-araw, hindi po, wala pong kakayahan yung ating po namang katawan na ma-push out yung po namang mailabas yung lahat ng mga basura na yon dyan po sa loob ng ating katawan. Yung basura na yan, kapag na-stack po kasi yan sa loob po ng ating po namang katawan, ay nagiging lason po yan at pinagmumula ng iba't ibang uri ng karamdaman.
1: Okay. Kuya Boy,
0: po.
1: Pwede mo mag-inom kahit lahat ng gabi?
0: Yes po, nanay. Wala pong problema dahil ang ating po namang rice coffee ay herbal. Wala pong side effect, wala pong overdose ang ating rice coffee. Kahit anong oras po, pwede po nating inumin yung ating po namang rice coffee. Hanggang sa gusto po ninyo, wala pong problema.
1: Opo, thank you po talaga.
0: Okay po.
1: Maraming salamat sa mga advices mo, totoo.
0: Thank you. Thank you very much.
1: Sa maganda po ang laman ng ang contents ng rice coffee, nabasa ko marami.
0: Yes.
1: Sana yung ginseng.
0: Correct.
1: Yung spirulina, marami, malunggay.
0: Mm-mm.
1: Marami po. Thank you very much po.
0: Thank you very much din po sa inyo. At sabi nga natin, yung ating po namang rice coffee ay taglay po nito yung 15 herbal na sangkap na tinagurian po nating perfect combination ng mga herbal. Kaya po napakagaling po nito sa ating po namang katawan at nakakatulong po para maibsan yung lahat ng mga iniinda po nating karamdaman. Pero kung may iniinom po tayo na gamot galing po sa doktor, reseta po ng doktor, ituloy po natin yun. Kung ano po yung advice sa atin ng doktor, wala po kaming sinasabi dito na ihihinto po ninyo yan. Kailangan lang pong ituloy nyo yan kung ano po yung magiging advice ng doktor sa inyo para po sa magandang kalusugan po natin habang umiinom po ng ating rice coffee.
1: Hello, Kuya Boy. May tanong lang ako. Di ba ito nakaano? Halimbawa, sa breakfast, kahit hindi ka Kahit na wala kang kinain, halimbawa, walang pandesal, yan lang muna una, pwede po ba yun?
0: Pwede po, nanay. Kasi po, sabi ko nga po, herbal po yung ating produkto. Kahit po, wala pa pong laman yung inyo po namang tiyan. Ako nga po, nanay, lagi ko pong sinishare ito. Sa umaga, pagkagising ko po, talagang wala pang laman yung ating tiyan. Di ba, usually, hinahanap natin kape, mainitan yung ating tiyan sa pagkagising lang ng umaga. Pero ito na yung ating iniinom, yung ating rice coffee. Kasi unang-una, healthy coffee po ito. So ibig sabihin, wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose. Bagkos, ito po ay makakatulong po sa atin para po naman ay mapalakas tayo. Para po naman sa buong araw na hamon ng buhay na naman para po naman sa atin.
1: Okay, thank you po sa mind po.
0: Kung sakali po na matitikman nyo po yung ating 25-in-1, kung meron na pong 25-in-1 dyan sa Palawan, mas maigi po. Kasi sa umaga, sabi ko nga, pagkagising ko, yung 25-in-1 na kaagad yung tinitimpla ko. Sa tanghali, yung 25-in-1. Pagdating ng hapon, mga alas 4 ng hapon, yung 14-in-1+1 na yung iinumin ko. Preparation na yan para sa gabi makatulog ako na maganda. Tapos bago ako matulog, yung 14-in-1+1, yung rice coffee 14-in-1+1, yung aking iniinom. So para maganda yung atin po namang tulog.
1: Kaya po yung sinasabi mong 25+1, wala pa ba akong nakita dito?
0: 25-in-1. Sige po nanay, at sasabihin po natin yan. Actually, alam na po yan ang atin po namang mga deliveries, yung ating 25-in-1. Kasi dalawang uri po yung atin po namang kape. Meron tayong 14-in-1+1. Yan po yung iniinom po ninyo ngayon. Yung 14-in-1+1. At meron din tayong 25-in-1. Yung pong 25-in-1 po natin, tinagurian po yung strong and healthy rice coffee. Para po talaga yan dun sa mga mahihilig sa kape. Yung po namang mga gusto po na matatapang na kape. Kaya nga po tinawag po natin yan, strong and healthy rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Okay. Apo, yun po yun, nanay.
1: Oo, hindi ko pa po nakita yan eh.
0: Mm-mm. Diba? Sana po, ano po ninyo yan, matikman din po ninyo yan dahil napakasarap po niyan at napakabisa rin katulad po ng ating 14-in-1+1.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Opo, Kuya Boy, thank you very much.
0: Thank you. Maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo, nanay. Ituloy lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Ano po?
1: Opo, thank you, Kuya Boy.
0: God bless po, nanay. Mag-iingat po kayo. Bye-bye. Salamat po sa inyo. Bye-bye po.
1: Walang anuman. Bye.
0: Ayan po, mga kaibigan, si Nanay Gloria ng Palawan. Diyan po sa South Star Drug Robinson's Mall. Nakabibili ng ating po namang rice coffee si Nanay Gloria. Diyan po naman sa Palawan, Puerto Princesa, Palawan. Tuloy-tuloy pa rin tayo, mga kaibigan. Tayo po yung napapakinggan din. Diyan po naman sa radyo natin, Odjongan. And syempre dyan po sa radyo natin, Oriental Mindoro. At dyan din po sa DWGQ 93.3 Radyo Serbisyo. Maraming salamat po naman. At tayo po yung napapakinggan din. Dyan po naman sa radyo natin, Bonpen. Maraming salamat po sa inyo. At syempre dyan po naman sa AM Band. DWDY AM Band 1107 1107 kHz Cagayan City, Isabela. Maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig po sa atin dyan. At sabi ni Sir John Carlo Peralta, magandang tanghali, watching from Jones, Isabela. Maraming salamat. Hello din kay Sir Edison Falafox. Thank you very much po. Maraming salamat. Shout out din sa mga taga Santo Domingo, Quirino, Isabela, Sir. Maraming salamat. Sana po naman ay kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee. Hello kay Sir Angelo Ramos Doruelo. Nakikinig at nanunood from Santo Domingo, Quirino, Isabela. Ay, dyan si Sir Francis Desales. Sabi niya, kumusta po? Batangas po ito. DWALFM 95.9, Batangas City. Yung mga nakikinig po sa atin dyan sa Batangas City, mga kaibigan, hello po naman sa inyo. Dyan po sa DWALFM 95.9 Batangas City. And dyan po sa 92.7 Spirit FM Infanta. Maraming salamat sa lahat po ng mga nakatutok po naman sa atin ngayon. Maraming maraming salamat po at sana po ay wag lang kayong mananatiling nakikinig sa atin po naman palatuntunan. Mas maigi po na kayo po ay nakaiinom na rin ng atin po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Eto, ingat lang po ha, at parami po ng parami o kaya tumataas yung kaso ng dengue sa ngayon, mga kaibigan. Ang dengue po ay isang seryoso at posibleng nakamamatay na sakit na kilala bilang breakbone fever. Ito po ay dulot po, mga kaibigan, ng isang virus na naipapasa ng apat na magkakaugnay na uri ng lamok. Ang pangalang dengue po ay sabi po sa nabasa po natin, nagmula sa Swahili na parirala na Kadinga Pepo, na nangangahulugan pong isang pagkikirot na tila pag-atake ng masamang espiritu. Ang virus pong ito, mga kaibigan, ayon po sa pag-aaral, ano po, sa nabasa po natin, kumakalat po sa pamagitan po ng kagat ng mga lamok na Aedes aegypti at yung Aedes albopictus na karaniwang matatagpuan po sa mga tropical gaya po ng bansang Pilipinas at subtropical na rehiyon sa buong mundo. Ang mga sintomas po ng dengue, mga kaibigan, ay kahilintulad po sa trangkaso, kabilang na yung lagnat, pananakit ng ulo, pananakit ng kasukasuan at kalamnan, pagkahilo at paminsang pagdurugo mula po sa ilong at gilagid. Sa malalang mga kaso po, maaaring umabot ito sa dengue hemorrhagic fever o dengue shock syndrome, na sabi po sa mga nababasa po natin patungkol po sa topic na ito, nagdudulot po ng panganib na komplikasyon gaya po ng matinding pagdurugo, mababang presyon ng dugo at posibleng pagkasira po ng mga organs po natin sa katawan na nangangailangan po ng agarang atensyong medikal. Sa kasalukuyan po, mga kaibigan, tumataas po ang mga kaso po nito sa ilang mga bayan po naman sa Pilipinas. Kaya po pinaiingat po ang mga kababayan po natin dito po sa ganitong uri ng sakit. Karaniwan po yung mga sintomas po ng dengue nagsisimulang lumabas 4 hanggang 6 na araw matapos ng ang anumang impeksyon o matapos po kayo makagat ng lamok na may dala po ng virus. Ang mga sintomas po ay maaaring tumagal ng hanggang 10 araw at kinabibilangan po ng bigla ang mataas na lagnat. Ang mabilis at matinding lagnat ay madalas ang unang senyales po ng impeksyon ng dengue, mga kaibigan. Pantal, yung karaniwang lumalabas po ang katangi-tanging pantal 2 hanggang 5 araw matapos po magsimula yung lagnat na kadalasang kumakalat po sa buong katawan. Matinding pananakit ng ulo, ang matindi po at nakakabahalang pananakit ng ulo ay isang karaniwang sintomas. Matinding pananakit ng kalamnan at kasukasuan, ang tinatawag na breakbone pain na ito ay natatangi po sa dengue at maaaring lubhang makapagpahina po ng ating po namang katawan. Pagkapagod, madalas makaranas po ng labis sa pagkapagod at panghihina ang mga pasyente. Pananakit ng likod at ng mata, yung pong natatanging pananakit na ito ay madalas lumalala o kaya lumala kapag gumagalaw ang mga mata. Pagkahilo, ang mga pasyente po ay maaring makaramdam ng pagkahilo lalo na kung may lagnat. Pagsusuka, yung pagduduwal at pagsusuka ay karaniwang nararanasan po lalo na sa mga malalang kaso. At bahagyang pagdurugo mula po sa ilong at gilagid, maaaring mangyari po sa ilang mga pasyente ito dahil po sa pagbaba ng bilang ng platelet sa dugo. At madaling magkaroon ng pasa ang katawan ng pasyente na isa pang sinyales ng mababang bilang po ng platelet, mga kaibigan.

0: Ano po yung mga dapat nating gawin para po makaiwas po dito, mga kaibigan? Upang mabawasan po yung panganib daw ng kagat na lamok, na lalo na sa mga lugar na may paglagana po ng dengue, nirerekomenda yung pong magsuot ng protektibong damit. Gumamit po ng mahabang pantalon, medyas at damit na may mahabang manggas, lalo na po sa mga lugar na mataas ang panganib. Gumamit din po ng mga mosquito repellent. Yung lotion, di ba? Meron pong lotion sa mga bahaging balat na nakalantad, at piliin po yung mga produktong epektibo laban po sa mga lamok na Aedes. Gumamit din po ng kulambo habang natutulog, partikular na sa mga lugar na lagana po yung lamok. Mag-spray po ng insecticide sa mga lugar na maraming lamok, o kaya mag-wisik po ng insecticide sa mga silid o panlabas na lugar na na marami pong lamok. Maglagay din po ng screen sa mga bintana at pinto upang pigilan po ang pagpasok ng lamok sa bahay. Iwasan po yung mga lugar na may mga nakatiwangwang na tubig. Yung lamok po kasi nagpaparami sa nakatiwangwang na tubig. Kaya ang pag-iwas po sa mga lugar na ito ay makakabawas po ng panganib. Linisin po yung mga alulod at kapaligiran. Yung kanal sa paligid ng bahay upang maiwasan po ang mga naipong tubig, ano po, na pwede pong pamugaran ng mga lamok na ito. Takpan din po yung mga lalagyan ng tubig, itanggalin yung tubig sa mga hindi ginagamit na lalagyan tulad po ng balde, palanggana, yung mga flower vase na yan. Dapat po regular pong napapalitan yan para maiwasan po yung pagpaparami ng lamok. Iwasan po yung mga lugar na maraming lamok, lalo na po sa gabi. Yung pagpunta po sa mga lugar na maraming lamok, particular po pagkatapos ng paglubog ng araw, kung kailan mas aktibo po yung mga lamok na ito. Kasi mga kaibigan, sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, maaaring mabawasan po ng malaki ang panganib ng dengue. Lalo na po sa mga rehiyon na madalas po magkaroon ng paglaganap. Ang regular po ng paglinis at pagbabawas ng mga lugar na pinamumugaran po ng lamok ay mahalagang hakbang para maiwasan po yung pagdami ng lamok at mapigilan ang pagkalat po ng dengue. Another caller, hello, magandang kalusugan.
1: Magandang tanghali po. Kuya Boy, saan po makakabili ng rice cookie?
0: Saan?
1: Dito po ako sa Tarlac.
0: Ano pong pangalan po ninyo?
1: Melanie po, Mark.
0: Melanie?
1: Opo.
0: Tarlac, okay po. Saan po kayo sa Tarlac, nanay? Ilang taon na po kayo?
1: 53 na po ako, Kuya Boy.
0: Saan
1: dito po,
0: sa...
1: ako sa barangay Mayang, Lapas Tarlac.
0: Lapas Tarlac, okay po. Sa Lapas Tarlac, dyan po sa RB Drug Mart, Lapas. Meron po dyan ang ating rice coffee. RB Drug Mart, opo. Lapas Tarlac. Okay opo. Nakakita na po ba kayo ng rice coffee?
1: Hindi pa po, narinig ko lang po sa radyo.
0: Nanay, hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E. Kasi hindi po ito bigas.
1: R-I-S-E. Opo.
0: R-I-S-E. Parang sunrise. Opo. Okay po?
1: Opo.
0: Yun po yun. Hanapin po ninyo yun. At yun po yung iinumin po natin sa araw-araw. Dalawa hanggang opo, tatlong sachet o mahigit pa ang pag-iinom po ng ating rice coffee sa araw-araw po, nanay.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Opo.
0: Tapos,
1: salamat po, Kuya
0: kapag,
1: Boy.
0: Kapag nanay Melanie, kayo po ay umiinom na at meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, balitaan niyo po kami, tawagan niyo po kaming muli.
1: Opo, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po, mabuhay po kayo. God bless po, nanay.
1: God bless din po.
0: Thank you very much po, maraming salamat. Bye-bye po. Anyway mga kaibigan, wala tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli, na pagsasama-sama po natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamaan, mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless. 93.7
2: Heart FM Time. It is now 8:04.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 8:16.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalitog tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:32.
1: Ang akong anak mao si Yuri Shane Bonito, 7 years old, nagpuyo nabuntoran Davao de Oro. Una jud gikalentura lang ni siya na tingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gipacheck up. Wala man gipauli sa doktor pag uli na mo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghila kay para sa akong anak mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginan sa iyang sakit. Maon na kung ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 5:12.
1: Kahuhay day isip event coordinator. Masayod ko kung unsa ni ka demanding nga trabaho. Mao nga ginung make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy. Tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Valeleng Proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Dekali dagnga pits. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May na lang kay naay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong nga batukan ng fatigue stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL Coffee Mix user. Bye buhay! Buhay sa EXL Makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.700 FM again, the Oro City. 93.700 FM, Pokinoon. We got 12 minutes after 6 o'clock. Good morning, everybody. Sweetheart, mayong buntag. How are you? Brand new day. Araw ng Webes. Pang-apat na araw po sa linggong ito. At 17 na. Sa buwan ng Setyembre, 99 days na lang bago magpasko. Hala, nakaka-excite. Papalapit na naman ang papalapit ang Pasko. Magpapasko na. Walang hihapon kaibiyanan. Walang hihapon yung ugangan. Ano ba naman yan? Ano pa nga ba? Siyempre, panibagong araw na naman na ating magsasamahan. Panibagong siya ng mga music ang ating ma-witness at ma-feel ang vibrations. Diba, magandang umaga po. Siyempre naman, busy-busy na agad sa pag-aasikaso ng mga estudyante. Diba, kananay at tatay natin, yung mga auntie at uncle natin. Magandang umaga po sa inyo. Magkabat busy kayo, siyempre ako na bahala sa mga music na magpapaganda ng ating umaga. At siyempre pa, magpapasigla. Diba? Magpapa-inspire na rin at the same time. Ha? Good morning sa lahat ng mga nagkamamata pa lang. Pagkamata pa lang karon. Teka muna, magmamadali na agad yan. Kaya alas 7 yung pasok ng mga bata. Napasarap yung tulog. Ang sarap ng panaginip. Jason Steele po ang inyong kapiling hanggang alas 9. Madali na, daputin na yung mga telepono. Ma-inform nyo ako. Baka naman naninaw na kakaroon. Sabi mo sa akin, Jason, may buntag. Ninaw na ko, Nemo. Oy, abangan natin ha, yung mga draw natin ng bugas. 096110 para sa mga gustong sumali. Ano mga drivers? Kasi naman eh, panibagong set naman na ano naman ng mga winners ang inyo pong masasaksihan ng mga matutunghayan. Madali na. May mga draw tayo mamaya ha. Baka ikaw na yung swerte. Commercial break muna tayo sa glit. Magpapalik tayo with more. Maimbuntag sa tanahan. Panahin lang sa magpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at long Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Catlea Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

FM का कहते और सरी 93.7 FM की नॉन है वी के 31 मिनट्स आफ्टर 6 o'clock आपको दलांग जी अकीज एंड रेल Magandang umaga po. Salamat po ng mga mulat na. Yung mga taga-ACD Oro, good morning! Maraming salamat. Galanog-lanog na ang kanilang monitor dyan. Lalo-lalo na yung gwapo nagbabantay. Thank you, ha? Sana maganda naman ang ating mga umaga dyan. Mga pina, pamahaw na, mahaw. Diba? Oh, pagsapit ng mga ganitong umaga, medyo bugnaw gamay ba? Ang ating morning siya, simply because of one major reason. Siguro kasi, makulimlimbo maghapon-kahapon. No? Oh, tapos ngayon, parang slow motion din yung araw. Mukha wala rin araw, balak magpakita today eh. No? But let's see. Pero ang prediction kahapon, ulan, di naman umulan. No? Oh, medyo naging cloudy lang. Pero hindi naman naging maulan. Eto na, magandang umaga muna. Aga ng mga texters natin, no? Ito lagi yung top 3. Ng mga early texters natin. Magandang umaga, kinatatay Nicolás. Kaya maraming salamat po kay Mami Elaine. Maraming salamat mga taga-barangay 17 Burgos del Pilar yan. As always, maayong buntag diha, mga pina mo. Eto, magandang umaga rin. I would like to say good morning kay, Walang pangalan, but anyway. Sige, mga taga Santa Cruz Village, Zone 8 Carmen ito. Lahat na mga na dyan sa may Tesha Eatery. Good morning! Yung mga nagpiprepare na kanilang mga paninda. Siyempre pa, nagluluto. Magandang morning po sa inyo. Thank you so much na Totski Car Wash. Kibawi po Kitnon. Magandang morning! Maraming TY. Good morning, Kia Lalang. Lalang Loki here. Alright, all the way from Upper Carmel, if I'm not mistaken. Maraming salamat po. Good morning! Mag-prepare na! Nag-prepare na para sa school si Arabella. Oy, shoutout Arabella! Ingat ha! Oh, have a great time in school. At syempre pa sa nag-aasikaso ngayon. Yan ang magandang morning po sa inyo. Ha? Magandang salamat. Talaga nagsisimula ang inyong umaga, ang inyong araw sa Hard FM ha? Oh, thank you. 33 minutes Saturday, 6 o'clock. Pakinggan nyo muna ito ha, guys! Alam nyo bang ang McDonald's sa chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi, ever since naging estudyante ako, talaga namang nahilig din akong kumain. Kaya favorite ko talaga ang chicken fillet na McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, alaking sauce o yung golden curry sauce, ay malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka eto na ang sign ninyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet na mag-savor sulit busog meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by FTEB. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026. And for a break, magbabalik tayo with more. Magandang umaga po sa inyong lahat. Stand by lang mga sweethearts. Heart 92.7 93.7

0: Uno Plus, Uno Plus, di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Nakakalakas ko po ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.73 FM Cagayan de Oro City, 93.73 FM Bukidnon. We got 44 down 6 o'clock. Marshmallow Jonas Brothers for you. That's what's brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. Magandang umaga kina Ma'am Madeline Villar, Amistoso Dolor. Kompleto talaga, no? Araminaw ka ron sa may Lourdes, Valencia City, Bukidnon. Magandang umaga po. Ate Madeline, ha? Maing buntag. Maing aga diha. Happy Thursday, everyone. Mahauta Jason, sabi ni Vera. Oy, good morning. Thank you so much. Sana maganda naman ang inyong mga umaga dyan. Sana naman maayos ang inyong mga umaga. Humanana do. Maganda ang umaga. Shout out si Baring Tutor. Lahat ng mga drivers natin, umahataw na sa mga lansangan natin. Good morning! Maraming salamat, ha. Sana swerte ang pagwadwad na to karon. Eto na, mamimigay na tayo ng bugas at groceries. O, makinig mabuti. Paminaw, paminaw, ha. Puno na tayo. Bueno, man ang winner! Ruleta Select! Aming studio matatagpuan mo sa may FICO Admin Building, Pamenta Budi Barn, Carmen Ilaya. Carmen, Susel. Carmen Ilaya. Habay lang sa West City Central School. Driver! Asan yung drop box ng driver? Ayun. Okay, bunod. Taxi. Ang pangalan ng taxi ay Kitoda Taxi. Kitoda Taxi. Ang pangalan ng driver ng Kitoda Taxi na nakadaog ng bugas at groceries, Ben Zapatos. Kahit magchinelas ka lang papunta rito, okay na. Ben Zapatos. Ben Zapatos ng Kitoda Taxi. Oy! Nakadaog kang bugas at groceries. Pumunta ka dito, magdala ka ng iyong ID para mag-claim mo na ang iyong papremyo. Samantala, ito pa yung dalawang pangalan pa, oh, ng ating winners pa. Hilda Calubinas ng Agustin Valley Homes, Carmen. Hilda Calubinas, nakadaog sa kagbugas at groceries. Ganun din itong si Raul Montalba. Raul Montalba ng Zoren Taxi. At si Rosalie Santiago ng Gusak. Rosalie Santiago ng Gusak, congratulations. Na po ibang nanalo pa ng bigas at groceries. Sumayon nyo ang ating The Prices Rise Overload. Ito po inihanding sa atin ng Kevin Enterprises, where your peso gets more value. And for a break, babalik pa tayo with more. Magandang umaga po.

0: Retards ha. Manatili nakikinig dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Goal. 93.7
1: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Usa ka makabuhay day.
3: Asay sa akong trabaho, isip usa ka radio presenter, usa sa ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga palig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag na ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery og para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto nga pamaagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL makabuhay plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: EX Almaca Buhay Plus Diet Tari Capsule. Puno, siksik sa suspansya at vitamin gawa sa mga pilingsan ka. Tulad ng mabuhay, moringa, neem, guilleban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Diet Tari Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
4: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mabalit.
3: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
4: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
5: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
3: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
6: We got you!
3: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rise. Overload! The price is rise. Overload! Overload? Tama! Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload! Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rise. Overload! Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise Overload!
7: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
8: Can you feel my heart?

0: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
2: Magandang umaga, narito na mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Webes. Headlines, ating balitang nasyonal, mga senador na hindi lumahok sa impeachment trial, hindi dapat isama sa voting threshold ayon sa prosecution.
3: Davao City Mayor Baste Duterte kabilang sa mga testigo ihaharap ng prosecution laban sa kapatid na si VP Sara.
2: Sa balitang nasyonal pa rin, FBRRD personal na humarap sa status conference ng ICC sa The Hague.
3: At headlines, ating balitang lokal, CPP-NCMR kinumpirma ang pagkamatay ng apat na kadre sa Agusan del Sur.
2: LTFRB 10 humarap naman sa CDO City Council kaugnay sa Green GSM Taxis.
3: At balitang lokal pa rin, dalawang lalaki arestado, mahigit 1 milyong halaga ng hinihinalang shabu na kumpiska sa Barangay Gusa.
2: Sa balitang lokal pa rin, isang Miss Oriental, tinampok naman ang natatanging kultura at turismo sa National Tourism Week.
3: At headlines sa ating balitang Bukidnon, halos 7.5 million pesos na tulog ipinamahagi ng Dole Bukidnon.
2: Inovits ko, humihiling naman ang karagdag ang fuel subsidy dahil sa pagdaas ng presyo ng langis.
3: At Valencia City LGU, ipinagdiwang ang 18th founding anniversary, VP Sara Dumalo.
2: Sa ating balitang Mindanao naman, Davao del Sur, inaasahan ang pag-ulan at pagkidlat dahil naman sa ITCZ.
3: At headline sa ating balitang international, Japan nakapagtala ng makasaysayang bilang ng higit sa 100,000 centenarians ngayon taon.
2: Sa balitang international pa rin, Zelensky, inakusahan naman ng Russia sa makailang ulit na target o na tinarget ang eroplano nito.
3: At headline sa ating balitang sports, Jaylene Johnson sasama sa Abra Weavers.
1: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
2: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Huwebes, Setyembre 17, ngayon taon 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang iyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon.
3: Nel Arshaga.
2: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
1: Heart FM, Balitang Nasyonal.
2: Para sa ating iyon, 25 minuto makalipas ang ikapito na nagmamadaling umaga, una sa hanain ng ating balitang nasyonal.
1: Heart FM Balita.
2: Binigyan din ini House Trial Spokesperson Rin Koh na hindi dapat isama sa voting threshold ang mga senador na hindi nakakadalo o nakikilahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon pa kay Koh, hindi makatarong ang isama sa bilang ang mga absent na senador at walang ambag sa paglilitis. Sangayon din si Koh sa mga ibinahagi ng mga amici curiae o friends of the court, partikular sina dating Supreme Court Chief Justices Hilario Davide Jr., Artemio Panganiban at Renato Puno na nagbigay ng malino na paliwanag at gabay sa usapin ng two-thirds voting requirements tungkol sa mas maayos na paglutas sa kabuuan bilang ng boto para naman sa conviction. Kaugnay nito, nanawagan si Koh sa publiko na bantayan ng oral arguments at botohan ng Senate Impeachment Court sa usapin pa rin ng voting threshold.
3: Samantala, hiniling ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na ipasubpoena si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte para magsilbing witness stand sa impeachment trial laban sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Trial Spokesperson Zeya Alonto Ajong, inihanda na ng prosecution ng mga karagdagang ebidensya kaugnay sa GenCorp, isang kumpanyang nakalista sa mga idiniklarang business interest ng Vice Presidente. Paliwalag ni Ajong, hindi dapat tingnan ang pag-imbita sa alkalde bilang testigo dahil lamang sa pagiging kapatid ng Vice Presidente, kundi dahil mayroon itong personal at opisyal na kaalaman tungkol sa mga usaping bahagi ng presentasyon ng prosecution sa Article 2. Nabatid na si VP Sara mismo ang nagdeklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN na mayroon siyang interes sa naturang kumpanya. Matatanda ang natuklasan sa mga pagdinig ng komite sa Kamara na nakakuha ang GenCorp ng milyon-milyong pisong food at catering contracts mula sa Davao City Government na nakatanggap ng tinatayang 14.32 million pesos mula 2022 hanggang 2025. Target namang isulong ng prosecution sa Senate Impeachment Court na gawing hostile witness si Mayor Baste Duterte.
2: Aras sa ating yan, 28 minuto makalipas ay gabi ito na nagmamadaling kumbaga panghulisanay ng ating balitang nasyonal. Uparap naman itong Miyerkules, September 16, si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ikatlong status conference ng kanyang kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Ito ang unang pampublikong paglitaw ng 81 taong gulang na dating leader matapos naman ng higit isang taon mula nang huli siyang makita sa pamamagitan ng video link noong Marso 2025 kasunod ng kanyang pagkaka-aresto. Samantala, humarap naman ang dating Pangulo sa courtroom matapos linawin ni Presiding Judge Gujuan ng corner ng ICC Trial Chamber 3 na inaasahan ng korte ang kanyang personal na presensya matapos isumiten ng mga medical na eksperto ang kanyang mga evaluation report. Nakatutok naman ang ginaganap o ang ginanap na pagdinig sa pagpapatibay ng mga timetable para sa pagharap ng mga testigo, palitan ng ebidensya ng magkabilang panig at huling paghahanda bago ang formal na pagsisimula ng paglilitis na nakadagda sa darating na Nobyembre at 30. Alas 7:29 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo ang ating balitang nasyonal. Samantala, bago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
1: Heart FM, balitang lokal.
2: Sa ating balitang lokal, kinumpirma ng Communist Party of the Philippines sa North Central Mindanao Region o CPP-NCMR ang pagkamatay ng apat itong kadre kasunod ng inkwentro sa Barangay Bakingking Esperanza, Agusan del Sur noong Setyembre 12. Kabilang sa mga nasawi si Julia Cagadas Lastimosa, na kilala umano sa alias na Karida, kasama si Nakamaki, Kakikoy at Kadoydoy. Sa inilabas sa payag ng grupo, inilarawan si Karida bilang isa sa kanila mga lider sa rehiyon na nagsimula maging aktibo noong unang bahagi ng dekada 80. Ayon sa CPP-NCMR, nagmula si Cagadas Lastimosa sa hanay ng mga manggagawa sa Bugo, Cagayan de Oro City at naging organisador o mano ng kabataan, manggagawa, naralitang tagalungsod at mga magsasaka bago naging opisyal ng New People's Army o NPA. Nakilala rin umano siya sa mga alias sa Karida sa Misamis Oriental, Katoyang sa Agusan del Norte at Kakayuka sa bahagi naman ng Bukidnon.
3: Samantala, humarap sa Cagayan de Oro City Council ang mga opisyal ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 10 o LTFRB 10 upang ipaliwanag ang pagpasok ng mga green na GSM taxi sa lungsod. Ayon kay LTFRB 10 Assistant Regional Director Muhammad Hajam Sarif, ang mga naturang taxi ay nasa Cagayan de Oro para sa reflection at mapping at wala pa umanong otorisasyon upang magsakay ng mga pasahero. Gayunman, nakatanggap umano ng mga ulat ang konseho na may ilang green GSM taxi ng namamasahero sa syudad. Iginita City Council na sakaling payagan ang operasyon ng mga green taxi, kailangan itong sumunod sa mga kinakailangang permit pagbabayad ng buwis at iba pang ordinansa at regulasyon ng lungsod. Nilinaw din ng Konseyo na Probationary Authority pa lamang umano ang pinagkaloob sa mga naturang sasakyan. Samantala, nakatakdang makipagpulong sa Setyembre 22 sa mga coordinator ng GSM Taxi mula El Salvador City kasama ang mga kinaukulang otoridad kay Mayor Rolando Clarix Sue upang pag-usapan ang operasyon ng mga green taxi sa Cagayan de Oro.
1: Heart FM, balita!
2: Para sa atin, alas 7.30 na nagbabadaling umaga, dagdag barisanin ng ating baritang lokal, arestado naman ang dalawang lalaki. Matapos makumpiska ang dinatiyang nasa 1.88 million pesos na halaga ng hinihinalang Cebu sa isinagawang bypass operation sa Puro 4A, Barangay Gusa, Cagayan de Oro City. O dito pa rin sa lungsod, kinilala ang mga suspects sa kanilang mga alliance na Allen, 28 taong gulang, at itinuturing na high-value individual at pretty boy, 34 na taong gulang. Ayon sa mga otoridad, nasa 160 gramo ng hinihinalang Cebu ang nakumpiska mula sa mga suspect na may standard drug price o SDP na 1.88 million pesos. Na-recover din ang biomass money at iba pang mga ebidensya. Inihanda na pagsasampan ang kaso laban sa dalawang suspect dahil sa muling paglamag sa Section 5, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, nasa kustodiya na ng Maharlika Custodial Facility ang dalawang suspect habang sinasagawa ang kaukulang proseso.
3: Samantala, panguli sa hanay ng ating balitang lokal, binuksan na sa Misamis Oriental ang 2026 National Tourism Week sa isang seremonya na ginanap sa Provincial Capital Grounds Capital Compound, Cagayan de Oro City. Ayon kay Misamis Oriental Tourism Officer Cinderella Faye Obinita, layunin ng selebrasyon na maipakilala sa publiko ang mga natatanging destinasyon, kultura, kasaysayan, pagkain at lokal na talento ng lalawigan. Sa temang Uniquely Miss Or, inikayat ni Obinita ang publiko na makiisa sa mga aktibidad at higit pang tuklasin ang mga maipagmamalaking turismo ng Misamis Oriental. Tampok sa isang linggong selebrasyon ng mga kompetisyon, cultural showcases, food exhibits at iba pang tourism activities. May mga programa rin na nakatuon sa pagpapalakas ng kaalaman at kakayahan ng mga tourism stakeholder.
2: Oras natin, alas 7.33 sa nagmamadaling kumaga. Inyo pong natungkayan ang unang bahagi ng ating balitaan na binubuo ng ating balitang nasyonal at ng ating balitang lokal. Samantala, sa ating pong pagbabalik pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, isa sa inyo naman ang ikalawang bahagi nito na binubuo naman ng mga balita mula sa Bukidnon, mga balita sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa iba yung dagat, international, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
1: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro. Heart 92.7.
0: In 5 meters, turn direct.
4: Ha? Asa ko no?
5: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
6: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: GCash! Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus! Bibitin! Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
8: Kevin Enterprises.
7: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.

0: This is Heart 92.7. 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
1: Oras sa ating yun, 35 minuto makalipas ay gabi ito na nagmamadaling kubaga. Patuloy pa rin kayo nakikinig, nakasubaybay at nakatutok sa ating Heart FM Balita.
0: Heart FM Balita.
1: Live pa rin tayong nababakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM. Sa Kalakang Bukidnon, tayo po'y nababakinggan loud and clear. Sa pamamagitan po yan ng ating Heart FM 93.7.
0: Heart FM Balita.
1: Pag hindi ito po sa lungsod natin ng Cagayan de Oro, tayo po'y loud and clear din na napapakinggan via Heart FM 92.7.
0: Heart FM Balita.
1: Sa mga naka-online naman, tayo po'y live na napapanood sa pamamagitan naman ng Facebook Live sa ating dalawang Facebook pages. Ang ating mga Facebook pages na maaari ninyong i-follow, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at 93.7- o Heart FM 93.7- Bukidnon.
0: Heart FM Balita.
1: Sa ating namang live na ito, maaari nyo pong share ang live natin. Samantala, maaari po kayo maglagay ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento o ng inyong mga greetings o shoutout po. Ito po yung tawag natin dyan. At yan po yung babasahin natin sa hulihan at pagkatapos po ng ating balitaan.
0: Heart FM Balita.
1: Itama inyo mga orasan alay 7:37 na nagmamadaling kumaga. Narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
0: Heart FM Balita.
1: Halos 17.5 million pesos na halaga ng sahod, livelihood assistance at stipend ang ipinamahagi ng Department of Labor and Employment at Dolly Bukidnon Provincial Field Office sa mga benepisyaryo ng iba't ibang programa nito. Isinagawa ang pamamahagi bilang bahagi ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat noong September 14 sa Kaabulan Park sa Malaybalay City. Sa ilalim ng tupad, 475 benepisyaryo mula sa Talagang, Quezon, Maramag at Malaybalay City ang tumanggap naman ng kabuwang 1,734,500. Samantala, 23 individual ang nabigyan ng 490,729 pesos na livelihood grants sa ilalim pa rin ng DILP. Nakakuha rin ng Santa Monica Bukidnon Multipurpose Cooperative ng 11.95 million pesos na halaga ng pondo bilang suporta naman sa mga proyekto na kalaan para sa maliit na negosyo at mga pamilyang nangangailangan. Sa ilalim naman ng SPES, 406 na estudyante at tumanggap naman ng kabuuang 1.9 million pesos habang 150 interns naman na nakinabang ng 742 plus thousand pesos sa ilalim pa rin ng GIP.
2: Samantala, humiling ang Northern Bukidnon Transport Service Cooperative on Nobitsko ng karagdagang fuel subsidy at mas maigpit na hakbang upang makontrol ang presyo ng krudo. Kasunod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel, ang Kenobsco manager Raisel Maputi. Ramdam ng mga transport operator at driver ang epekto ng mataas na presyo ng langis dahil malaking bahagi ito ng kanilang araw-araw na gastusin sa operasyon. Bagamat nadagdagan na umanom ng 1,500 pesos hanggang 1,800 pesos kada linggo ang fuel subsidy para sa mga kwalipikado diesel-powered public utility vehicle, sinabi ni Maputi na hindi pa rin ito sapat upang matugunan ang tumataas na gasto sa krudo. Nangangamba rin ang kooperatiba na maaring umabot o lumampas sa 100 pesos kada litro ang presyo ng langis kung magpapatuloy ang pagtaas nito. Bukod dito, iminungkay ng Nobsco na isama rin sa programa ang mga public utility vehicle na gumagamit ng gasolina dahil apektado rin umano ang kanilang operasyon sa patuloy na pagmahal ng produktong petrolyo.
1: Oras natin, 39 minuto makalipas ay gabi ito na nagmamadaling umaga. Panghuli sa atin ang ating mga balita mula pa rin sa Bukidnon. Ginanap sa Valencia City Gymnasium noong Setyembre 15 ang pagdiriwang ng 18th founding anniversary ng Valencia City Government Employees Union o BCGEU. Dumalo sa aktibidad si Vice President Sara Duterte Campio na nagpahayag na pasasalamat sa BCGEU sa patuloy nitong pagsusulong sa kapakanan at karapatan ng mga kawani ng lokal na pamahalaan. Nagpaabot naman ang pasasalamat sa Vice Presidente, si Mayor Amy Galario, Vice Mayor Grisel Galario Fernandez, City Consultant na dating Mayor Jose Jun Galario Jr. at BCGEU President Brazel Sena. JD dahil sa kanyang pagdalo sa nasabing selebrasyon. Binigyang diin sa okasyon ng 18 taon ng pagkakaisa at pagtutulungan ng mga empleyado at lokal na pamahalaan, binabagi pa rin ang kanilang pagsisikap na maisulong ang patuloy na pag-unlad ng Valencia City. Oras natin, alas 7.40 na nagmamadaling kumaga. Oras ating sa atin ang Big Shot Hotdog. Kagad pa lang, panalo na! Sabago naman tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
0: Heart FM, Balitang Mindanao.
1: Sa ating namang balitang Mindanao, inaasahan ngayong linggo ang maulap na kalagitan, kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Davao del Sur dahil sa patuloy na umiiral na Intertropical Convergence Zone o ITCC. Ay sa pag-asa, kabilang ang malaking bahagi ng Mindanao sa mga lugar na makakaranas ng maulang panahon. Posibleng maging mas malakas ang pag-ulan sa ilang lugar, partikular tuwing may thunderstorms dahil dito, pinapayuhan naman ang mga residente sa mababang lugar o sa mga mababang lugar at mga komunidad na malapit sa ilog at sapa na maging alerto sa posibleng paglala at pagbaha o biglaang pagbaha at pagtaas naman ng tubig. Pinag-iingat din ang mga motorista at biyahero dahil maaaring bumaba ang visibility at maging madulas sa mga kalsada kapag malakas ang ulan. Pinapayuhan din ang publiko na patuloy na subaybayan ang mga weather bulletin ng PAGASA at abiso ng mga lokal na disaster risk reduction offices. Alas 7.41 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo ang balita.

0: ng centenarians ang naitala nitong buwan ng Setyembre, halos 8,000 dagdag kumpara noong nakaraang taon. Karamihan sa mga ito ay mga babae na bumubuo naman sa 88% o 94,298 ng kabuuang bilang. Patuloy na kabilang ang Japan sa mga bansang may pinakamahabang life expectancy na nasa average na 84 years old noong 2024. Iniugnay ng mga eksperto ang mahabang buhay ng mga Hapon sa healthy diet, advanced healthcare system at lifestyle na nagbibigay halaga sa tinatawag na ikigai. Gayunpaman, nagdudulot din ang pressure sa ekonomiya ng Japan ang aging population dahil tumataas ang elderly care costs at lumiit ang workforce habang patuloy na bumababa ang kanilang birth rate. Heart FM,
1: balita! Samantala, inakusahan ni Ukraine President Volodymyr Zelensky ang Russia na makailang ulit nilang tinarget ang sinakyan nitong eroplano. Inalimbawa nito nung ito ay nasa Moldova kung saan nandoon ang kanyang presidential jet ay nagsagawa rin ng drone attack ang Russia sa nasabing bansa. Pagbalik din nito sa Ukraine ay hindi pa rin tumigil ang Russia sa pag-atake sa eroplano ng Ukraine President. Una nang sinabi ni Norwegian Prime Minister Jonas Gahr na muntik ng tama ng eroplano ni Zelensky ng drone habang ito ay nasa airspace ng Moldova. Patungo noon ang Ukraine President sa Oslo, Norway na mangyari ang pag-atake. Wala namang nasaktan sa mga miyembro ng presidential delegations kung saan lahat sila ay ligtas.
2: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
0: Sa ating balitang pambalagasan, muling maglalaro sa Asian Basketball si nating Rain or Shine in for Jelling Johnson matapos sumali sa Abra Weavers para sa kanilang kampanya sa East Asia Super League. Pagkasama ni Johnson na naturalized sa Filipino na si Malik Du sa front court ng reigning MPBL champions. Nag-average si Johnson na 23.7 points at 13.9 rebounds sa kanyang stint sa PBA season 50 Commissioner's Cup kung saan natulungan niya ang Rain or Shine na umabot sa semifinals. Pangunahan naman ng team ng mga lokal na sina Dave Ildefonso, Sean Ildefonso, Engo Serrano at Mike Ayun-Ayun ang team ng Abra. Nasa group si ang Weavers kasama ang Hong Kong, ang Hong Kong Eastern, Ryukyu Golden Kings at ang Taoyuan Pilots.
2: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
1: Pinawalang bisa ng Land Transportation Office o LTO sa loob ng 2 taon ang driver's license ng aktor na si Ninyo Mulak matapos ang aksidente sa Antipolo City noong nakaraang buwan. Ayon sa LTO, lumabas sa kanilang investigasyon na nawalan ng kontrol si Mulak sa kanyang minamaneyong sasakyan dahil sa labis na kapaguran. 3 gusali at isang motorsiklo ang nabangga sa insidente. Mananatili namang naka-alarm status ang sasakyan ng aktor upang maipatupad ang kaukulang multa at maiwasan ang anumang transaksyong may kaugnayan dito. Magugunitang inamin ni Mulak na nakatulog siya habang nagmamaneho dahil nga sa matinding kapaguran.
0: Nako po, kaya naman ito ha, may lesson ito ha. Kapag nakakaramdam kayo ng pagkaantok sa inyong pagmamaneho, huwag niyong pilitin.
1: Oo, ha? Delikado.
0: Delikado po yan, lalo-lalo na sa mga may pasahero at naghahanap buhay. Diba kasi naman, siyempre, kapag inaantok kayo, hindi po mahiyang magsabi na inaantok kayo.
1: Correct.
0: Lalo na yung mga long drive, kunyari, driver ka ng bus. O sa lahat ng mga bus na nakikinig ngayon, ha? Bus, o kaya mga van, diba na may mga pasahero, hindi lang isang pasahero, kundi maraming pasahero kayong laman. Kapag inaantok kayo, pwede naman kayo magsabi na inaantok kayo. Diba? Kaysa naman magpatuloy ho tayo.
1: Disgrasya,
0: abutin natin. Baka ilang minuto lamang na idlip, okay na eh.
1: Oo.
0: May mga strategy ginagawa yung mga veterano mga drivers kapag inaantok. Alam mo kung ano?
1: Ano?
0: Kapag inaantok na sa pagmamaneho, bumababa sila ng kanilang sasakyan, iikot sila ng mga 8 beses. Umiikot sila doon sa kanila sasakyan ng 8 beses.
1: Mm-mm.
0: Actually, 4 beses pa clockwise. Tapos 4 beses naman counterclockwise. Hindi ko alam kung effective. Hindi ko pa naman na-try yan. Pero matagal ko nang napapakinggan yung strategy na yan na ginagawa ng mga drivers. Abay, kung driver ka ng truck at bus, medyo magigising ka talaga. Alam mo bakit? Haba nung bus mo eh. Di ba?
1: Medyo mahaba-haba yung
0: lalakarin mo.
1: Pag lalakarin, pag-iikutan.
0: Di ba? So magigising ka talaga.
1: Correct.
0: Pero kasalanan. Hindi nakakahiya magsabi na inaantok ka. Tsaka, pag alam mong puyat ka, abay, pwede bang huwag ka munang pumasada?
1: Magmaneho.
0: Di ba? Alam mo, antoking kay kasi na

0: Uyat ka eh.
1: Correct, correct.
0: Hindi ba?
1: Kahit ilang kape pa yan, nako.
0: Hindi yan uubra.
1: Makatulog lang ng konti, power nap, sabi nga nila, di ba?
0: Alam mo, hindi ka pwede mag-power nap sa pagmamaneho.
1: Hindi.
0: Ay, tumabi ka muna.
1: Tumabi ka muna, of course. So, you can ask naman the passengers. Or kung alam mo naman na, inanto ka na, medyo malayo-layo pa yung biyahe mo. Siguro, idlip muna akong sa
0: dali
1: bago ako magbiyahe.
0: Bago magbiyahe. Meron tayong kasabihan sa pagmamaneho. Ang isang segundo sa pagmamaneho ay katumbas po ng habang buhay. Ang isang segundong pag-idlip sa pagmamaneho ay katumbas po ng habang buhay na pagsisisi.
1: Correct.
0: Nako. Marami na nangyari ng ganyan. Idlip lang. Napa-idlip. Ayan na. Nanay ka sugat, bay.
1: Kaya, importante talaga na magdasal bago bumiyahe. Importante talaga yan. Kasi, you know, when you're, sabi nga ng aking namayapang ama, when you're outside of the house, yung isang paa mo ay nakabaon na sa lupa.
0: Oo, nasa isang hukay na yan. Ano man ang ating mga ginagawa.
1: Correct. Diba? Kaya hindi ko rin nabiblame yung mga magulang talaga na kapag nakaalis yung mga anak nila.
0: Mm.
1: Yung worry,
0: diba?
1: Yung andun yung pag-aalala na, uy, Diyos ko.
0: Lalo na! Kapag kami mga dala kang sasakyan, namaneho ka, diba, sa kalsada, ikaw nag-iingat ka, pero yung iba...
1: Yun nga. You're a responsible driver, pero yung kasunod mo...
0: Yun! Ako po. Talaga naman. Pero alam mo naman, kung maghalimbawa, alam mo maghahanap buhay ka kinabukasan, huwag ka na magpuyat ngayon.
1: Correct.
0: Alam mo namang may trabaho ka, ugma. Diba, nag-more battles pa ka. Diba, parang ang si paring tutor. Diba?
1: Napapisay.
0: Diba? Huwag ka nang magpuyat, diba?
1: Tama.
0: Alam mo, magmaneho ko kinabukasan, alas stress ka na natulog. Diba? Huwag ka nang panay scatter. Bira, inabot ka na madaling araw, tulog ka. Mapahinga kasi alam mo, meron kang hanap buhay kinaugma.
1: Yes.
0: Buti sana ko yung hanap buhay mo sa opisina. At least pwede kang umidlip-idlip. Pakawat-kawat og tulog, di ba? Pwede yun. Wala ka kasi, okay lang umidlip. Kung nagmamaneho ka, hindi ka pwedeng umidlip.
1: Ay, marami akong kilalang ganyan.
0: Oo, marami idlip. Hindi nga idlip, humihiga talaga eh.
1: Good morning.
0: Lalo pag nabusog.
1: Ay!
0: Sigurado ka.
1: parang nagiging port ang ating. At saka ano din, may, alam mo ba, prior to this controversy, yung biktima, naging biktima ng aksidente.
0: Ni Ninyo Mulak.
1: Ay nanawagan siya sa aktor na tulungan sila financially. Pero nangako naman itong si Ninyo. Nung na-aksidente na gagawin niya lahat, tutulong siya. Ngayon, ay nanawagan sila na panindigan mo yung sinabi mo. Yung pangako mo, tutulungan mo kami.
0: Kilala naman natin ang karakter ng Ninyo Mulak. Mabait naman tao yan. At saka may stable naman na negosyo. Oo, nandiyan sa Cubao, ay napakasarap.
1: Umabot na nga yan dito. Meron na dito.
0: Nasa isang malaking network pa ako, malapit lang kasi yan eh. Halos every other day, nandiyan dumadaan ako dyan kasi may pinupuntahan ako dyan. Nadadaan, nagpapark ako palagi doon sa harapan ng kanyang ensimada. Lami kayo ba eh?
1: Ang sarap.
0: In fairness naman.
1: Ang sarap. Marami negosyo si Ninyo eh.
0: Marami.
1: Tsaka yung anak niya na naging child star.
0: Sino yun?
1: Nakalimutan ko yung pangalan ng batang yun. Naging ano yun eh, nag-growing bulilit sandali. Ang kulit na ba? Pero ngayon, nako.
0: Reincarnation ni Ninyo Mulak yun. Kasi kamukha niya.
1: Tsaka yung pagabibo.
0: Parang Ninyo Mulak talaga.
1: Yes.
0: Anyway, sana na may malampasan ni Ninyo ito. Para sabi nga natin eh, dalawang taon lang naman yan. Pagkatapos ng dalawang taon, sa bilis ng panahon ngayon, hindi mo na mamalayan, baka kapagmaneho ka na ulit.
1: Di ba nga yung barangay election natin 2 years ago, ngayon naman.
0: Election na naman.
1: Hindi pa natin sure.
0: Kung matutuloy. Anyway.
1: Tingnan natin.
0: Sige, salamat sa chika mo sa araw na ito.
1: Yan ang ating balita ngayong Webes.
2: Heart FM. Showbiz Balita.
0: Teka muna, 9 minuto bago sumabit ang alas 8 ng umaga. Alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kaalsada.
2: RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
0: Nasalitin natin si SPG J Tagalog Toads ng RRJ Taxi. J, magandang umaga sa iyo.
3: Magandang umaga rin sa iyo, Marlel. Magandang umaga, Sugars. At tataan dyan sa Galaxy Gusa. Medyo may build-up na tayo dyan konti. Dahil nga sa ating papasukod dyan. At dire-diretso, papuntang Kugon. Okay naman ang bahagi ng Kugon. At pagpunta natin dito sa itong Yakapin Street, dire-diretso, may build-up lang konti. Okay naman, makakalusugan naman na maayos. At hanggang sa makarating ako sa Belly Street, doon na naman sa palabas ng Belly Street, papunta Claro Airport. At sa makaligo ko din sa Mapistrano HM, Mapistrano, okay naman. Hanggang sa Garland, hanggang Selena Bridge, okay naman ang sakyan.
0: Ayos! Asang lugar ka na ngayon?
3: Nakarating na akong Patag.
0: Ayun, nandiyan ka na ngayon sa may Patag. Sige, may pasero ka ba?
3: Nagahanap pa sa ngayon.
0: Sige. Maraming salamat. Ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang iyong mga pasero. Thank you sa iyong report. HBGJ Tagalog Toots ng RRJ Taxi.
3: Yan ang latest na sitwasyon ng mga krasada nga kinadaan sa ngayon. Heart Pasada Group J Tagalog Toots ng RRJ Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
2: RRTA. RTA. Heart FM Road Traffic Alamid.
0: Oras natin ngayon, 8 minuto bago sumapit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapang balita para po sa araw na ito ng Webes, September 17 ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
2: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
0: Headline sa ating balitang nasyonal, mga senador na hindi lumalahok sa impeachment trial, hindi dapat isama sa voting threshold ayon sa prosecution.
1: Davao City Mayor Baste Duterte kabilang sa mga testigong iharap ng prosecution laban sa kapatid na si VP Sara.
0: Sa balitang nasyonal pa rin, FVRRD personal na humarap sa status conference ng ICC sa The Hague.
1: At headline sa ating balitang lokal, CPP-NCMR, kinumpirma ang pagkamatay ng 4 na kadre sa Agusan del Sur.
0: LTFRB 10 humarap naman sa CDO City Council kaugnay naman sa Green GSM Taxis.
1: At balitang lokal pa rin, 2 lalaki arestado, mahigit 1,000,000 pisong halaga na ang iniinalang shabu na kumpiska sa Barangay Gusa.
0: Sa ating balitang lokal pa rin, isamin sa rental at tinampok naman ang natatanging kultura at turismo sa National Tourism Week.
1: At halos 17.5 billion pesos na tulong ipinamahagi ng Dolly Bukidnon.
0: The Bitsco humihinig naman ang karagdagang fuel subsidy dahil sa pagtaas ng presyo ng langis.
1: Headline sa Balita Bukidnon pa rin na VCGEU ipinagdiwang ang 18th founding anniversary, VP Sara Duterte dumalo.
0: Sa ating balitang Mindanao, Davao del Sur inaasahan ang pag-ulan at pag-idlat dahil naman sa ITCZ.
1: At headline sa ating balitang international, Japan nakapagtala na makasaysayang bilang na maigit sa 100,000 centenarians ngayon taon.
0: Sa balitang international pa rin, Zelensky inakusahan ng Russia sa makailang ulit na tinarget o pag-target sa eroplano nito.
1: At sa ating balitang pampalakasan, Jaylene Johnson sasama sa Abra Weavers.
0: At sa ating showbiz balita, LTO binawian ang lisensya si Ninyo Mulag ng 2 taon.
2: Heart FM Balita.
0: Oras natin, 5 minuto bago sumapit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Yung mga pa-shoutout natin, no?
1: Maying buntag sa Galas family. Diyan sa Barangay 17, Burgos del Pilar, Mami Jeline, Sir Nicolas, Mami Elaine, at si Sir Glenn. Maying buntag. Thank you.
0: Meron na tayo pagtatamang gagawin na doon sa winner natin ng The Price is Rice, ha? Tawag dito, The Price is Rice Overload. Yun po pala ibang, yung apelyedo niya ay na-crossover doon sa isang winner. So, yun po yung tawag dito, typo. Ang ating pong winner talaga doon sa ating The Price is Rice Overload ay si Bevin Apal. Yan, Bevin Apal ng Kitoda Taxi. Yan, Bevin Apal, nakadaog kag bugas sa grocery sa pumunta ka dito.
1: Congratulations.
0: Kahit naka chinelas ka.
1: Kasi wala yung problema.
0: Kasi kainin sa sapatos.
1: Oo.
0: Si Bevin Apal. Ben Apal. Punta nga dito. Dali. Para makuha mo yung papremyo. Yan na.
1: At ito si Mami Lilindinal, Puzon Gayev ng Barangay 17, Burgos del Pilar. Maayong buntag. Thank you for always listening.
0: Si Gabby Anueva Balbon! Ang pangatukan Bugindon sa kanyang daughter daw, Iona Bree. And to my partner, JR Diacor. Magandang umaga.
1: Si Lola Lalang nakikinig sa atin, watching from Anupulan, Claveria, Misamis Oriental. Good morning.
0: Maraming salamat. Ophelia Restore, magandang umaga din. Thank you so much for listening.
1: Ayan, si Sir Oliver Bicarme Dupalco. Ayan, maayong buntag. Good morning sa may Indahag naman yan.
0: Ayun. Eto naman, sana may lapasan. Oh, si Ate Fel, good morning daw. Salamat sa paghahatid ng mga balita. Shoutout sa akong mother dear, kay Mama Inday, and always watching and listening ang Team Turok Botoy. At sa naman ang mga nangiginig at nanonood daw. Ayan, magandang umaga.
1: Ayan. Good morning kay Ma'am Beverly and
0: Bas Mayor
1: Sigla. Good morning. May buntag, thank you po.
0: Si Remedios Gimelo, nangiginig din sa atin all the way from Crystal Maramag. Thank you.
1: Ito naman, oh, walang palya to. Si Sir Efren Wayan, may buntag dyan sa may City Homes Palanangupo, lang Wayan family.
0: Oy.
1: Kay Nanay Siding, may buntag. Thank you sa pagpamina.
0: Ayun o, si Lalina Bonetanya Wiso, good morning. Shoutouts King Louis Barbecue ng Faiso Trinitas Bugo. Yan, may buntag.
1: At ito, ang wala ding palya to.
0: Oy.
1: Si Sarah Dean.
0: Sarah Dean, the place to be.
1: Oo, ng Upper Nazareth, may buntag. Thank you sa iyong pakikinig mo.
0: Ayan. May buntag diyan, Napita. Kamusta na? Namahaw sa'yo pamahaw di, ha?
1: Good morning nga pala sa Pitogo and Guide family, ha?
0: Oy!
1: Maraming salamat sa inyong pakikinig dyan sa may barangay Kamaman, ha?
0: Ay, si Angie ba yan?
1: Si Angie
0: Lu. Nako, lagi naka, ano yan, naka-comment lagi dun sa Jason Space Heart FM. Mm-hmm. Oo.
1: Ay.
0: Dagang salamat.
1: Diba? Ito, may i-share lang ako kasi, diba, namomoblema ang Japan.
0: Oo. Oh.
1: Ang ganda ng problema ng Japan.
0: Oo.
1: Kasi, di ba nga, uabot ng 100,000 yung centenarians nila.
0: Ang haba ng buhay.
1: Oo. So, ngayon, why not maging ano tayo, ano, pamarisan kung ano man yung good and magandang practices ng Japan when it comes to healthy living.
0: Sa diet talaga yan.
1: Sa diet.
0: Pagkain nila, mahilig sila sa gulay,
1: yes,
0: isda. So, mahilig sila sa ganun. Isda, gulay, mga may sabaw.
1: Yes.
0: Diba? Hindi rin sila masyadong, may kanin din sila, may rice sila.
1: Meron sila, pero hindi kasi masyadong makanin.
0: Hindi makanin, no?
1: Although yung may mga ano sila, di ba, yung para mga maki, yeah, mga ganon.
0: Oh,
1: pero sashimi nila, binabalot nila sa, or kanilang mga
0: food. Maganda yung pagkain nila, no? Makatira, lipat na nga ang Japan.
1: Maganda ng Japan.
0: Japan Street. Okay, Japan Nueva Ecija.
1: Meron, Japan yun.
0: Japan ba yun? Kasi yun. Sige na. Oras natin. Eksakto, alas 8 ng nagmamadaling umaga. Ayan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Kagandi Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arshaga, Tony Gonzalez, at ito rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Nestor Paring Totor Nodalo, like and share, ha? At Danmar Jepoy Bachansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapag paghatid balita.
1: Nel Arshaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
2: Ihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
4: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
5: Sobrang sulit talaga ng Fresca tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
6: One sip lang at alam mo na.